0: ladimi na towa daga India wani ala shira zaksu banna tibia daraja ne kuma muko za da flutina rolo no ma niyaro un pindi nyuma da ladon chini ma saga ya ne ra yer dion fun yer dion filarin awla ne bi awde fuburon nyuma din gawo no ladimi so ade amsa noza
1: ngala tamangana no zaino tamande biji karanto shi tartib da gultana ma ran gaina.

0: gela zoro kran tuto mangana fulay doni bulbulatin to yare kana ro kono za gono rat mandia biji kran tu wona justi first come doni wa chure patun dara sunai da kringa yasana zuburo awolen first come shima de awona diro moduro suru zande tana ma de shima kala tartib doni nye zarra alama ce da ramzo aw kampon laadi koyma de klan ndiro modu wa kulumi ta ga turo kurade masoro first come shima de ngawo doni shi tartib shima rufutin karai klan krinyanana tanaso na sha doni shi suro mau ade alan shi company doni shi a dongote gutna mare na sha doni shi kin dawo doni petri adan zutai masoro rifana gulti made shi sak direta tip shi made shi muko zare da lodo abadzina kur muko zare lodo abadzina made suron hatta shi alama na kuna tadiro nera do unyer indin hunen nie klasa mina nda so sun tune suro bula amma kada kada da ci tartib shi ma da fudin kara kurade ma shi tartib shi ma lu tamuna gele tartib shi ma fudin kara kur episode wanza kur lokto diriso goji ne klan andiro bayna ala baras kur hatena kurade ma bayna shi ma da yakrin tanar tamandi an beji lajin da lokto arkar kadin diwol wa mana doni sabar usku fal diwlar fal usku fal diw aras ka sabar aw bin sabar lar sabar fal o diw indi sabar lar aras ka diw ada bormia nda nya reptimia abi suru pas kam shima den bayan turu manum kurade ma abi kawliyo klan andi abonimia daji pas kam shima lan tante turu ko kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala yi gaji ne do
0: ade inda wa tukilewa
1: sawa kire
0: alhamdulillah du fande du manajin
1: inshallah alhamdulillah inda am kwade
0: kai alhamdulillah askara laro
1: sala bara bara bara
0: ngai
1: Isa Musa mana jin bai dan garin ga ko ta tsela.
0: In kana doro Isa Musa to magana mawduwa na anti agamar.
1: To anti. Ah, karin nan ake yi tilara ya karin nan.
0: Na'am.
1: Masha Allah, wato buro ya gullima ya bi. Ande ambe borno ya rike magana wani a wada asubi ne ora. Ai mara nan gan ya ta sai ya bi wato gullima ya bi. Kuma o gultuna ma har kam muko zari tizana ma wadu zauran anderon galaji
0: gai
1: aho aroma anderin gawon college yana ba nasha company ayin da ya ci kaji a gwamnati shi gwamnati shi yau sai na hu zana ide gwamnati ya gani da an gawo za company ha da an gawo za ko gwamnati ya gani da ya an muko awa sai ma a wada kakkaza muko zari ya takku a wadi tiza goza kwara
0: gai
1: yo ande na da maribiya sai an galo laso a homa sallaso special organizer wanya biyan gai mene company dro muko zari yi kai re dan zaro gani
0: gai
1: wani zai wa kungulan za fatin da sai nan wa ai on maro nan yanje amma ta kasa da za ya muko zari da sakiya ma insha Allah ande dai cinye ne insha Allah
0: gai ade a wakara ande ya gade zana ta mangana beji shi blandia do bladoni na dola doni alama jiri legoso gutna so jiri alama fatakot se gutna mar zero ngena awala industrial ya gutina we na doni shi company nguwa e mbeji kuna run kasu nguwa e ai so dai
1: kasu nguwa e ko ya company ya kuru nguwa so ndi
0: ngai
1: yo ande ri le tendero dia muko zari ya sekia dia aya naye ndeya ibe alle tendero awala gana gana kwanti hari
0: are ande ande an gawo kurna wadi
1: had net ayo awande an gawo tatta kallan ko majir kula ne had net sar dari waye ra samuko kriza ce tsangin nai gwamnati da ya ibe az muko zaro sakiya goza ko zai nai
0: jire
1: a kuma mana waye do
0: gela gela ni raskin yana isa musaro ninguro goni damgare loktuma gonum faras kam shima da botro kura de ma nye andiro kawde ma haturo tana so nya karanta na tuan dia ngo kuro kam gade
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikeliwa wa
1: alaikum gaji dawa tikeliwa
0: dawa tikeliwa de
1: dawa tikeliwa alhamdulillah umar alhaji aman mana jin bazu gomme
0: boro kela dor umar alhaji aman wuce kan shirtu mangan da ga maro
1: de gata nan gala ma dafa tikeliwa
0: kariya sale wala alhamdulillah
1: ya mawru shima are awa zanare zauro putularo wonya ngala putularo wonya kame kala zauro gayin bawo balale dalil zai tiya ne bula da zamurma are
2: wato kuma ba ya samu sai mara suna aje wannan muko shi ne kunan dan roji kere sakin nan tawo zai bawo wato go zinariyan ga Allah ya gane ne ko jira ya gane ne wala ya gane ne arjima a wasarna ma bawo yo kullun da haki na ki zana ban mara kutiri a so kaman so lafiyara
0: gai
2: yo na la ko kala ne furum su gara gara ndi a ci ye ci ci no lo ma saraja ande tin kumai di kam anjerin gawon zai ne su yin bisori ande ci ci har ko nan so yo putu nan far kam kumaro gara no ci din gara no ci ne surolan kam na mashin za wala mai arin gwawon ga yari herra ne arin le mu ko ci ne ya kuriya ne kun da bai herban dike gudara man amurje baro ko ko na shi da zakare su sai din bari dan gote kamfanin ro sare sulmar ko na bizo nan tir kala zuwa ga yamba
0: dira
2: dai putu gun ni nare zaman a wajin ma kam doin su u yar din su na goza kuma na muku fallo
0: eh
2: dai ko ka hade are kuma wajen ne rayan mutum na so ya ku ta tuta ala ta din dai kullun na kusci ne kurfin ya wande kin ma fi tuna Allah kuma har idan gairar wurin ya fuki wani son da kurfi ya la her zuwa ala kwariyo
0: gai
2: aure kuma na tsara aja kusci ne kullu kare ni ya kuma har bari wa samina wato da kare ni ma Allah ta zo ba dai do ya gana dai to dai na da ni wa samina
0: a tarso ya isa undro shi an beje
2: yo kuna la lan buwa ce mu lawan ma bar yo am dam ma gobe da na kaukare la din ma ba da zama da
0: gai
2: to ai nan kar ko na yi kinya dai noni ne riyo alama na dili yo ko na noni ne da tar ka ma mu yo ci ba da la bara so wa dana adiriro noni ne da ta fi yin kullum ne ala ala aura a tun yi ala kurke zai jamaru
0: amin rabbi
2: ko kuma ala turo sudin kuma bare zira da ri ala kila ta mu zara
0: amin rabbi kila zoro Umar Alhajamar ta wasu kanyana kasandro da kun zago da farskam da botro shi lamadoni shi gultinama zar doni fita ya malan
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh da wata kaliya
3: kaliya
0: alhamdulillah dufan da yanda manajin
3: bana wasa shawari kin min dewe
0: ngala bana masa anda ga maro to mangana farskam alan
3: ade da mage awu klapurum and na shande ande na are klapurum teda zuma murati yana na ga to kyar kam ko awda no zuna rigana
0: gai
3: janna am kure so kuma a shaka sumin soro shiya da fizana amanda tirin tip awde na mangalaro asinge dazi alamanna pime kam mo ko mlo api go zile no ero payen desk chakwa dane investors su gana la klapurum na shandiya
4: lo
3: na kuwa gana gana ndiya ka itafaza ana ma teida zungla dai wade andiya nga onkol zai kuka suba kuya la ndo shalo bia shalo muko ndi ya kufimi no lona dai gana la awla kaljin la dai lari ndira nile waki
0: ami ya rabi ngala dhoro bano maza nyoras kunyana lakutu magonu paraskam da portro taji karanto kaudoni bodun da walte chai da kalafuna ko ko ndro da lenye tusumin tira line shedo
5: amiwala dana mod ko nyaru rupido mod ja war jam jawai mod ko nyaru rupido mod ringa ji kala
6: ka jore
5: mod ko nyaru rupido

Yeah, my

0: gala zoro karantu to ngana fale doni askili ade gana ro kunun za ko tanaro to man dia mbeji karantu first come doni wachoro ya mada karnya na doni first come shima de sana zakani indimen dior wa mana da prunduna mana de bonu first come shima lan baracin doya ita ga turo radio wa mana doni super usko pal diolar fal usko fal dio arasko sabarlan assalamu alaikum
1: alex salam bala ga jino ru wachire
0: wachire na watukle ha
1: Biasalai inda kira
0: alhamdulillah de
1: inda jiro kulewa ya
0: kulewa sallai afima banata ba
1: ngala tarai da taro yando anan man show don guro simare wakil karab karare kuntu ya malanuin
0: kakal man show to mangana inda gami no nyai first kamala
1: ya ga ki insha Allah maudu kala company ayen go
0: ah kala company aw kala tartib don nizar doni shi alama dir company soro koyi mai kala
1: a to da hakika ayya wa zaman zuro latin ayya lai zarro company ikoi mari am sori sakin no lo no ma wonde a du ba ko zuna sari am la son biye ji kuma mar hayya lai don go kuma jiri don go tema ko zana ma re kuma am la le za fili za son sadari le za kamla am mili el miyo miyuri kamla am mili en findi ma sukra me bika ci ban yaro le ma kalaro mu ko gonin da ni kuma a washari ya kuru zarro
0: fandina
1: ma wuya giri ya fandimin kintawen giri fandimin san giro kuma suro cika ni min da dawa ra tamam yaro guzen sawu maro le yin sagi ma ka washari tundu ko gabari jin din
0: gai da ma ka wuta alama bi asha cida putu cida yum kollama kai rashi ya goni min
1: wa ariye kulluma yaro kam lanu ma fato suladi le mu kon zar firin yo fato lerim lenum sai sulin num lenum fato ladimin yo dai am so do bono la kal kallo ke show bi a hayan go gana zuro du uniyer nin fiun dai ko dai mu onjin ma mu kon diya ko yume dai alhamdulillah na dai na mu a wadu dai a ha ku sulin bali sulin no ti dai zuku kuru am so do kala la furum la le za cika za o share herjin wonde sulma de ande ale waidi musamman ma ande da ande kala furum andilan bawo a wa sharu kullenum kuduro lenum ya hutu done ya wa shima rasa din duru
0: ngai gala ma sho lenum de kam da leona ai to ngana bayan nam fantara mai jami ga de karantu ya to ngana nyakar ndana to man diam beji nyuro aska nyana lokto magon ande abo duro gokor kam ga de assalamu alaikum nda wat kliya de alhamdulillah ma sha Allah ndu fande ndu mana jin ndu bula bari ne gulum ba kalangi ngala ande aga minoto ngana fures kamadan ngai abi gulimin
2: ayo am sorry kuma ti kalain wol jan daran lela awda chofi
0: ah ngai rin chi awo msombe ma account msombe jima sai mai suru ma wada nan am kadaro awo den ai sunzo wati azuwa den kala lamar chi baden da kuro banki a dero chama rakta sanna saye lamar shi ma da awzaro
2: bare chama na am soro murade zana ro lo na banki so banki so lan le da sai
0: banki soro aw rakta sanna
2: gila da yala an da bana
0: amin ya rabbi gila ni ro aska nyana atya lok sama gon man dia botro shi tatte gutana mala tano so ngu soro shi na sharon shi banki a yar shi ma duno so ndu shi ma jami kara kara da na shi malan ma malan za ku rade ma wurin za su wagana da ne son ngo ku kam la ya
3: salamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kaliya
3: dalai ga jinai bi sai wa sai alhamdulillah kuma kana ngure kure ne wakil kara kara da kan tuwe
0: ngala kana ta wannan
3: am sori buro selection social media yero angal ginata kuma kizu tuna de na da kakkallo sori na da shi ma kakkallo social media da griu na ai fayda ti ya huye fayda ti kun ina zuje ma wallahi karwar zuma
0: gai da ma
3: kuru kun ji min zu chaman shi dan gote da shurun zu so kulawan zu so simintin zu so duk so kure man shi ya kaji nai sab digital mare am so da wa kun da waye fanzana da emergency kawo duan so yin ta ce tirede wallahi angal ginaza
0: jire
3: kuru man bana juri shadi mare kure man alai mai so bolori so ko kuli kula andoi kada karuna yan bulai duware ta shiya company ta sai Ram Kano yi mushe ma da fisa nan amge kan men gano tu sa amye uso rongalo chizu insu sum pizu lezu juri ayo no bom bom da amadu wande kuri su kai ro pizu kina jin amma shiro le nan bayan dimi angal le su rimba ku galo sallatan folle su kata kuma
0: alama turma da gai bu yoro sori mare
3: gai bu du maro biya panzen angal gama su rimba angal gai go saman go jimba awo shima ne kada kan zama isu kada company da una an kaza gawo haske su wito juri kuma ta sai din so kwano so awu kadda ko kori sanna yuwa da yambula dede kuma dan gwaje din sun zuru kura fanzana ro gaga ya ti ka wasa wajin sa kashara adin nan karo an kan bai do saudi ai awu shima da shiya ma shiya da ma kuma furtaro kayu ma sa million man sheda me be ayinin so be portal nan a kim so saman be
0: bayana ma
3: wannan da dinin rama yen na kono kuru abadan no company din nu yi ma riwa su wanda ya jiro cin putu riwa a sar su wanda ya yi nu ya de ka su da mai
0: jere
3: ai nan karo wanda company dangote bi kuma har company abuwa so mangal le so san masari nai
0: gai
3: ya angal bi dangote da wa shi ban dinan su sun nau allo amso da angal zanar
0: a te dalila ambe ji mare shi company zu refinery zai mai arshi ma awolo shi
3: kawo
0: shi
3: ma da shi da turozo kuma nan da lambar da giri kuru kuma ro kam do fanzu so filin zu so tirare su kinde riwan zu no zunai ai maro su li dai ana amsa ro sa ci kule wan tuno
0: gala zoro kana ni ras kin yana laktuma gonu faris kam da botro shi ngai na foto gozunai ngai mare borman shi jiri awa shi ma muko zare a ci ma da tiladin do mare shi na shado ne company zu kindan zu ta arshi ma awollo shi tulo sawun
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ala gari mai doka ne da wata
0: da wata kliya dai
4: barka alhamdulillah sai shiga ba labi kai mai kare kure lorin
0: gala zawar ba shiga wace kin shiga balbala dano
4: la fudda an borno ne a klafurin barci din ba amma awoda izum kamtur asuturu mutu kana yi gunduna dai amurande tsaye ruma da gari wani an guzo mu kozar da dai kula za ka dawo mar muku da rigana yadai fata bar baya
0: dire
4: a ce kuma yake yana da au naja so korola kamla korman da naja so tri ya tirum zaya
0: gai
4: yadai sai yana ta kamfani a zangunan karo au kamfani a wuzuna da liya da fitar naja da har so da gari gari
0: gari not da gari
4: not da isa gari zai mu wajin bawo amma waya ha dawo am Qur'an da sama da muko zar bisa ne kamar am muko zar da da ji guke lan kamar na ka kindawe gutsinar man company dangote re a wa kama ya sama fiyente a wasuro kintau arakela ran riwar zuna gutsinar man ma yo dai na shi mama klao
0: bura
4: na kan da da a waji ya lo da tin da misal kuma ci da ma banka ya so da yoro su tende ya dora ba ni karna kira dare lawo laso jora su tendere a wasu ma da aula ga da suran da yayi rufanyen
0: dai
4: wanne ne klai ke ji alara wazu so dai cewa dai so dai ganan dai ci dela
0: dare
4: aha yo dai a an go dangote klan zuri boyen zuri kan fame fanzina ro wallo na a wasu ma da kasumi na lenin ne tumin
0: dare
4: uda ne uda fi uda a dora kimle tar kurushi futu gutuna din kam do zar zuri ci koro wallo na kolle kuma asar ngai ciro so bawo na dauda kin dauru an dai duran ne kin dau ci zan riwaya buyen gawar wanta yi bandiyar nan amma mu ko zar normal yarin cikin ya asar ci duko mana da bawo wato ka nayi gunduna dai am doi kana shengu jike mar sorongu
0: jere
4: dai fan do klanza fata gari haworya ko wuri kla kla la diwi ko awle jin do ngo futu fitu indo ilmuru kita fudan dai isa kala an da sai da an da ci tubuli niu gana na da ngodi a wale gino won ji so wala da kran ma nan karu bi a washi ma dai a kidu non min
0: gairu ma
4: sai ilmuru gamin ma do ngo futu zar di ti ndoro a kidu dun non min
0: jere
4: to jama'a sai ta shawo kala wato no
0: gela
4: sa ma saro
0: gela to maro ni ras kanyana ndiye kasado mo lokso ma gon pars kam da botoro kura de mandiro.

0: gala zoro kurantu kama agogo ndara sone sa tulur kalkal lokto ar kalkalin lenye awara gre sa tulur da kurantu
1: hawara ari Aisha Mustafa Nendiro Krajin.

0: Nigeria Ismail Yusuf Wenu Amariba adiye karu am haji sabari ejituro mazani eda gana ya iru banazina hata kuhuma hajiwe kriyayo isodun kuntenu. Shia karu jemiye soda ganajin lanono dulu kata sadina do monzi. Taktin da wala noma amawa ko zinalan hawar ranyan duro kudiyana kilabari ushankawai na shajiri suwe karu kutanza bayanzana. Kila futu motu nji semi yoru bari nza shankawai ade karunaru walzinaru. Ade makuru kuskukuma yoru bari ushankawai huma na agajiboy sandi. Sandi eka zijiri adie sari nsawu motu nji semi yoru wakilindi huma na adie rawabu karutela yichila nkamil hawar shima adie fanyuin.
1: Jemido ni gajo diyo mafu huma na adie wa adi bari shankawai gana insarina doni. So kunduru gana adie skung gudu ye gana la shankafanza zamzina. Dajito noso am bari ubila diye sandia kore ae kala aushare na ndro baina sadin
2: sun moro alhaji di koma damno labudda bare shanka bare ngana ro bare nyana ala bara sok kin kunzor fondi na kolor ngiri badi tinad man ne ngi di gana andi asti kambe kambe ro har down ro kadi down ro kubia so ngiri ci diyon ci ak goyana shinkwar chaman kamso yes chat sadin de kashin ni ro sa toro nala kuluwa me nala kuluba asalin marmi shi kuluwa gunguna madmai bana gumnati kidwa kumbu hokto gana ya tondin ngona kuluwa njia dama kamla wata homna wanandun ba kam wata homna ndun be mai kandaw rok su cin ba ko kandaw galang palduna ra dosku parasha e mari dai kamandi nu shundun ausudna turin awri ci kama roala isa kana ma dai andiro chora bara bara ci arma na banatin na budi budi na gana zuru zuru dide na ba budi budi budi budi ma already ba nana har dama har tun
1: taje kuru bare ma fale longoro sunna class andiro bare kwatara lai dore sarda klan shi bayna sidin ama sun zo banjin baro
3: a bare ma de bare ma gajo e bara sa ku na tadir bla klewalan futu dien tie ma sutna ro tidina ro daji injiru isu kambayro wallon ala bara sa ku tidina ningli sa iso gade gade dai alai banana gumnati nalan bana ma tala da sai biyar na gumnati bana mataro sumbarin bawo dai kalafuna bare dai kwatara yayi dai kalafuna bana ande tala rotidia wa ande ande bala jama ga joye tumande rishin ka da cha isan nan din amna ga de chosi ne rot tumande man beido is da yin gidi kamjo
1: jomi doni bala ga joye are futu guzana larun bare nzare shanka ha are sannar cha kliyas le go trolo na ma ga joye tilonzu ni diwa tilonzu harata na ga de maro fa da jin ne klain baina sarna
0: Ari makuru na shajire kire Borno idien barewdo ne mawanga wen karukutanza bayanzana kilaso motun ji sai mero futu shankawanza sanatana da kirnauru kalaksinaro amakuru san diga da millaro suruka wa adiyan futun ji fizina yero barenza duk waltu shawazna sa karukujinza na na Khadija Mustafa wakil diro gumzana goshi a hawarro lipsna madakirnu
4: barewdo ne hukuma na jere kire Borno ita no so bla zabar mare sendi bare shinkafa bare tuma adiye kawanga wen tedaza na shadu ne mbotun ji mi adiye kulonza dune shinkafa arro tedazu naskinna gina zuna sendi bare wushi ma adiye kasada goza hatta na shado ne sada anje so sasadna surukawa india kai allan surukare Borno allan na kadalan jisami ada fitra bari zina ngawo dune jisami ada fitra bari zina bare shinkafa ma arfuti yen karai kran go bayin dune andro kamla fille zo dune telefon mana in blaza bar mare allan jawo dune kalaks now ya
5: fodo muka ga mone ro wato shi ka mu sai cuba
6: ngawo nji ada to andunan kura mai laso da ladin glazina amma shido ne zo fanzana da rax glazin bawo kuma uduwa bana zina kulon yiru suro nje lankara amma yi laso da sandima kazide sandiya so nduna nji ba da shi ma kazido amma kuma nji to nduna da alabara su amka da kulon da sawa sasana la kulon da sasana ma de
5: wanda zai jaru da ya dakata da jara yanzu ya dawo yana yi wanda kuma da ma ya jara shi kenan wala da ma a jare gonan shi sai san kowa da yake dawo
4: Sandi Bario dune shinkafa ar bana lamura da zana ye clan chai barungu kamla fallu ne sha mala Ibrahim notina zuwar mana dune telefon ne din jawo dune andro hazuna

Merkina,

Yeah.

our name and the body that I am.

Yeah.

يا حبيبي.

Quiero bajar.

Yeah, man, I'm not gonna miss him.

I'm not going to do it.

0: gala zauro karantu to mangana pale ade gana kurnon za gonorat mandia beji wonde just nui forest kam doni taman kariya kasu yeda karnya nakara forest kam taman kariya kasu yala tanan zuburo awali ala nandiro taman doni kanda fetere motalenum areda kulasu suru nandiro tamanan zabo yanzana kurade ma sanado awubi kalafunan shiyai tamando alama jidi kuna doni dalala da america iso kurade ma sefado lar niger so cameroon iso kotno iso central africa iso gari kafnan za so shiyai nandiro taman za su dubai yanzana kurade ma hata real doni lar saudi arabia shiyai da wasoro kasulan taman ze kalan shiyai nandiro kude ita karkena da loktor kalkalin girti ya sana kalafuna do konya diwol waya mana da farmiya ndanan de bonuya andiro apiso yu kurade ma nda son kayu ndaran kayu nangam dirin son kara kurade ma be naga daga sana nan de press kam shima den bayin turo diwol waya mana doni bonu press kam do rupto andiro tamanna gultana mada nan de awa don yuwa mada shadan wa mada gullu yuwa de sandima sifir usku fal diawlar fal usku fal diaw araska sifir aw bin sifir lar sifir fal u diaw indi sifir lar araska diaw 081 49 18 1460 aw bin 090 15 42 09 64 aboni ma tarero so fras kam do taman kara kasu ita gatina rubte min kuntu uma fras kam da dawr mita gatama kala kuris den nap katama alhaji gaji medu na doni diwol wa mana gultana mada param gata bono andro taman kara kasu da bentro go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wata kida
1: alaya gaji mai don da atukali asalai
0: alhamdulillah de
1: ngala umar habib ngoro gambore wajil karabara da karatu
0: ngala za umar ushin ga sharafa kan taman kara kasu yoro
1: taman kara kasu ala andro kaske zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: na shafe tirin da yare shi da ne kuma NNPC na sha sau fly over ga filin su kwa yale litan zafalle dofallin a yardion shun indin dofallin yardion shun indin
0: gai
1: amma button zan ba mu be ale button zan ba mu sun be shi ma har ne ra dofallin yarun ayo amma kuro labin tiskal kalan shafa be
0: gai
1: shire ne ra dofallin a yardion filar
0: filar ne o ba
1: ale amma kurna sha NNPC din kuma ran shi gassa da shi amma dofallin yar laren fiskun lokon amma kur shi gassa na to sak shafa kuma na labin da sanin rogul ngana da du indi ne rap india
0: gai
1: shi gass din
0: gai
1: ayo kurna sha kasan da gambaro da iska kuma ran shur are shi a bolor stolen a shi bu don ne rap du fitulur ya kan yar uwa a buru na firak tuluri sada ci zanga yarace wannan ayo kurman shi kamar fulawa ali shi fulawa buwa do buwa yare dongote buwa yare a shi kamar
0: buwa ne dongote gulum ndi so so
1: tamam buwa gulum buwa buwa yo buwa shi mangala mo awa shi am ga jiri da wanke sadin sorafai da amma shi kuma dongote gulungana ma da shi am buradi sadin sorafai da shafai da tai ya shi buwa ya mana kamar rubun zare a naira do filio a tuluri
0: fira tuluri
1: ya ne shi bu a birina mare kurbu birin a bodina isna mai shi shi bolor stolen
0: yo bu birin na da
1: a ne kurbu jinna mai shi a filio uskun
0: yo da kuru kasulai kwaya shi buwa ya mare kwaya naira do human kalantin da
1: ayo a fiu gammatladin na lafiu rafal baso da ani rasaladin na shangai jiri cika so kurai shangai jiri a sag bagarot na gade gafsana sada awa bolan sada furtunzo
0: gai
1: yo kuro kasun da gambaren kuma ra kwano da ne kalanji mira zatin ma ale sananji kwana kalanji mira zatin shi a nan gari a kamsa nan zala fallandiya sakcin son bai
0: gai
1: ya shi kwanan muko gina ta ambe shiro mai hannu sai mari a shi ne ra do fira kallo a loko un amma fallo sa kala a naira du ya kan yar din shi na sha saladin falmani min ma sura awa bandar da pindi position
0: gairma
1: yo kurman shi a falin bai giwa gina ta ambe giwa gana ta be shi rufira kun yakin ayo amma shi rufalo so shi ayi a wannan awo fallo so
0: Umar Habib batonum dan wane mare charisa na shado ne bayan da hatiyin daji kanadiya lajib ne wane mare da waltum bom wolnuma daji nad wane mare a ko ga da baro wolzu gokoro kan gari assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bara ali dawata
0: dawata kliwa de
2: assalamu
0: alhamdulillah du fande du manajin
2: kuma abba bara ja kana waye
0: gala ba wuce ka jira farz kam taman kala ka sura ba
2: tamtoman kala ka sura ala anja fiske
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ngalo ja gana da kona sana
0: ewa abisareyo
2: nera duji uri so arakun so shwal palna
0: ja kana na
2: yo kuma na ja kana ne yi kuma da yin zaka faljin tumatir an yawon gazan wajen ma dufajiyar wasu nana dufajiyar a kasa kuma tsallayen wani nawa
0: buron na dawo?
2: Buron nana dufajiyar da wasu a ganin gawon gawon da na waltina ne
0: gai
2: yi kuma sauran ma da yin nana yi ma naira yi ruwa shaka yi tumatir ne awa kuma zai cewa shi malin da nana dufin tuban yi ruwa su haka sau da
0: gai
2: yi kuwa shi kuwa bu jiri fulafa yi rawar da ma arim shikara ma ni vindi wuri dika shur buwai buware yokuna nera du fitru yakin yarwa da biade rezo na kan sallai
0: yarwan
2: ah baba na ci kasu yarinya ah kai dika su bai fine mai kabuwa da yokuna nera du mi injiniyarwa
0: du mi ne yarwa mai kabo
2: mai kabo shi magana da kuma kuna yara bai zina kuma shi na
0: ya buron gai masudinya
2: Buron gaba da yamin din ne rami a sori da. Yau kuma kira kuma gana kuna tirana.
0: Gai.
2: Ngala sai tusha.
0: Ngala abaro askan yana. Lokton za go da shi yayi Andiro bayanna. Kala awado ne ya ka dio uye ma cunai ma shi Andiro. Soro fars kam do taman kira ka suya nan bayan toro. Ngo kam la fal. So lokko dia. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda wata kalyan.
3: Ala ga jume do marabim gora gambore re ma
0: ngala marabim nam de awa mare kala mare
3: kala ngudu ye ya
0: ade
3: a yo shi kuma ro kana kala jume gulu kana re sana indi
0: nam
3: simuko gana ta inde shi dozum do sai kindi itin naira do kira kallo ko won amma fallo so kala naira do ya kan yarin din shi na ta falman min ma saladin amma shi koro kuma wani gana ta yanzu ya shirya mai jiwa sai na rufe zo kira kan yakin a ballo to man min ma da ai kala nyoro a duya kan yan tuno ta saladin
0: gai
3: amma jirin dai kwana jin tittu kalla to dai tittu kalla da kuma duya kan dai gai kala kwana zin zangai fara saladin nan muku yi so kan hannu wal zuna ne
0: gai
3: ya duya kan dai du indin yaro na dai du indan dai du fallan dai shi gana zo da suna magana ran gai kamo su da zame su du fallin yaron su du fallin su biya amma ku sa dole ne kuma tana fara yaron zame ku sa gurumba da shi a wanzu kwalin zira naira dubu amma shi ne rake lalan galzan ma kilo da dai shi naira a du fallin yaron din
0: gai
3: ina da zaman kana ka tsala andira su
0: amin ya rabbi ngala zoro Umar Habib Watkin yana kasa da zuro lokacin zago da Faris kam Alan Anjero tamando awa ya ka dia uye ma bayan turo karatu kaudoni go kam lafal sane aya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tukliya
4: ndawa tukliya bale
0: kliya wasle den dufan den du manajin
4: matsamai nan guradan kulfal wayan je su ya ganyen cikin ba
0: gela zoro ushe kan shorbas kam taman kaya kasuwar
4: awa san ma ba abba umara bi fa san ma so fallo andiro bayan sana ya ho suna nan gai cillu cillu diri so noti ya so rin ma kin jala ko sai la so fanke so are fanke dai ya kamera fi
0: gai
4: ko sai ya kamera fi
0: aye koltun da adinoa ya kufi ya mane
4: ah da kin zara ki kuma yaje a ga
0: kin zama ga ina
4: sai na
0: Wetu kumia.
4: Jawada. Buono ya sauro sana na wata.
0: Ngai na gana ngalo de gana buren bamare.
4: Ah, buren ba. Ngai man da asalano ngawalan ha. Tayira zo buren ya tuma. Panke da tayira tuma ro falti. Falti ya kairo kwa son dirzo kariyo.
0: Aja ba da.
4: Awon zara la ro riza. Awon yim gana niskiara walja ni niskiara di.
0: Ngai da.
4: Zo wujan biya no zana zo duro. Amma biya on niskiara biya zo tayira lan nam nam da rin duko.
0: Ngai da. Ala da iske zo. Ngela zoro. Ami ya rabbi ngela zoro masamai na ngoro adam kole. Lokto magon paras kamda botro nyana askrenyana daji karento kawdoni botundo sodago e konyandro dalenye fule ada krenyeshero.

0: gala zauro kurunto ta mangana fule ade kurun za gonuwar ta mandiya beji wone ne ndiya kanje sai gozin forest kam doni taman kare aka suye da kirnya na kara na doni forest kam taman kare aka suye alan tiol waya mana da furmi na nan da bonu andro taman doni awa yuma da andro bayan turo ngo kabla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade nda kalewa
1: ana ga jumai ruwa awo fal kuran ja sanana
0: na'am
1: awo shiru ba buri ma tuyin ba
0: ata ifal buri tuyin ba ta
1: nje renda
0: na'am
1: nje
0: nje lana
1: ah
0: anje ba buri tuyin ba gultu
1: ya yeah, ayin je tin
0: a wanda a umar habib
1: amma da anje da maro something
0: ya dai nya kirnyen
1: Number two. Ya dai proman ki number fall da ya ci gana dog da kalu ya kama ai karzan ma rashin naira duya ki number fall din so number in din dai ki naira du jo yar uwa
0: gai
1: number ya kire ki naira du arak yar uwa adde dai a number go da zan ci du ro gina so are gina jo amma proman dai amuryaron dai tun zai ni dai number mai wani class dia na gai ba guduwan gai awai dalma jiri warata da karmo kullu yanzu an gai kare alata awan za naira 2000 rande
0: yo shiri chip
1: kullata da number india tiya u are kullata da kamun gai jiri tara tara tara tara tara ko zai ma karmo su kullu yanzu kujar awan za guduwan za awan zan gai jiri kama za kai tesa awan zo wai nan zun gai jiri katiyan dai awai dai kalmai sannan bula ne injina jiri naira 2000 yaron amma bala sulur rama da kina yara du indi dai a waina kai a wajen fatule mare ko tsora ya ai go zan shide amma hadiya ne namba kuma shi kurra ma da namba sat to namba shi wa kalla ta jiri kamar ka tai ma sai set jiri amuriyar su ne du yar ya kai dai kuruman a kiya inda namba don ne dai shi namba ne an arakan su ne dai ya kiya kare za shi kalla su ne yara du tilara dai sama sarakin
0: dai dai
1: to amuriyar le da fatarin jaman guwa burin guwa da gina da injiya kura kura yau ne ta ga ta ba mai jiran za a
0: wannan rattu gulman wannan bayan san masa sana
1: yawa
0: guro gara din alar kula da kalamu
1: na le da ta mai fato kura da ta sare nan je kura da ta so le din
0: yo ga ya
1: a da ya amma da ya fato ganar wala nan je suna na ta so le din do fitur rande sina rande doyar ya sale
0: ngala
1: gala
0: la ndero tukye amiyero gala zoro niro askena Umar Habib blog to magon press kam da botro kurade ma chaide ya wulta mandro tamanna duni alama dinje yeso gade gafna za andro bentro tamanna karanto gade yayi kuro au bin kashana ya lokto alan nya karanza na tamandi ambeji da ji ngai ma karanto bot duni Umar Habib alan dioro waya mana da kribzanya kurade ma alan dirdam duni first kam duni taman kare aka suwe kwe ma do kashe ta magana sura faraskam shi ma din sirri ya fanduwar ta mandiya beji da jin gaima karatu faraskam ma ga din da rasu ne da kirin yau

0: inkita.
1: Dr. Yaminge da jinan mochai iskia lemor doni kunda au nabtram doni siyasa e doni lirri chateri nye isim ganala lemor adie keterin sulu suroro seku wala lemor doni konu shidiero ganala anji lelem zaya lemor do daji fol jinwa ro churum.
0: Alors le Tchad est l'un des pays du bassin du lac Tchad.
2: Lirri Tchad suro lor daro lak yaterin zoro shima lor duro nileva bari esha zeksinare. Nileva bari man suro mbaro kaviro siyasa e itu suroro kilat. Lar ndiri zoro na siyasa din lososuna amgu lar da yararo foro marada na do da yato duno da kono dare nan kadro amdo siyasa amdo ngalama lar da cha foro sajin so tumanye do da armar raksani armar lar da ngawro karaks da armaro karno me re ngawe ko zana marin amdu karun za yakati da alnan lar da re ngawano dare nan kadro sharado lar de made awro gana sanna mara amku ye kiyin fan zai ngawa de lan premier minister de buroi sikse mataraye ngawa de fata fursuna rusha chokko kantaro shata dana mama amku ye kiyin fan ta kiyin fan zai dai kanta shata dana mare shiro dangai sa hindi kamza da lan ngawa de lar de rishin banan kadro shakola da kurman ngawa sheman jama'i aje jama'i o siyasa ile usku satana ro tamma sai akolla dai farcido shilanci da dema so dai tamma suro dubbe folel man zakara dai feiro uskar mara sammai seller dirin kui sidduno da baro olono kuman ler dirin kam mai dro ngaji gna da nama baro olono dai sendido foto folle ma dro gana la karo kam sunna kurman sendido foto folle ma dero alaman siyasar ma nya da ma baro olono dai ngawa delan shawri keten dan isu baro olono allando dai mai ler dir foto shawri sere dai keten dan dai allando karun da gana zakkon okulani ruki nolo no ma o maye tinna mar zoro ngla ayesu ko gullemya amdo furtuna din kapsuna mar da baro se sero dunochin daji ay magare rogi amdo kuma bulay mar amdo furtuna din kapsuna mar saiman nimbenza samandu kida den barolo no ma jama bulay kapsuna ma karun za wuzu ida na mishkila cijin yar nan kadro ande mananya nan samaso kolta amadi ma manyin sai kolza shima bra dro ni le fasori nan kadro
0: enclenché avec la grâce présidentielle
3: kurabari
1: jama so wonde ni akan je sai gozi kurabari fani na karaw maudoni ki ar kladoni nabtu ni le wailer da fori sade jili kinda za awjili shawan zero clan mananyen gonya il mois donye nalan isana ndiro za wa sarina resandima docteur yaminge betimbaya ubajim de ba desire asamaso daji fraskram de goye konyen desire ni clan men da are ay andiro clan gullumin lamordoni adie din jili njile leptu mia lamor shama da ngolo tuye ya tumatana mbewa.
4: Oui, docteur Yangi vient de dire tout à l'heure.
5: Awar sama buronna yamingi manazina amma waya cinje awala sororo iraki jekap se kala sasalar den manano kire ade ma kulan alamanna amma la siyasa sen kala den manazina melor de kalan awde sk manazina re kala amler den nankaro amda da guiding kollono arma amlar de zor klade siya dangare sekenan manazandro da arma mailar de da klashi malen dokara stulo siya chutulo kolono kolunzade kurman kolellar de dro nilwa sutu kurma amlar de re klaza kizunan karo awada amada kolono ngao mailar de siya kolzuna allan minister ragade kala kortide manaza da amlar de kolzuna minister de siya koldana mar ko walta gadira sida siyasa sadin baro sida manaro mai sai koldana mare dokan zare siyasa mare kolza sadin baro adero ministry manano ar wannan kar am siyasa sai mare nimben zare koya kamil lo sondai annan kada ukula ya gullima kinda ande lirdiallo nimben zare au shima da kamil lo sir nimden za kamil so ndana re nazara mashur amiski guldan kule nim amiski zare thore ul amiski de sia kolluma do gamaro kollum skriya siyasa irin sadu solo sadin bama kwaya amiski din sia kollumi we udu rumima amdoi karaska zawabu lairin shilan chidai annan gaduro ande karab karu zawabu lere sai soro chinya milewa soriyaro amda boye karaska de zabulare sai kullum sai soro sai ya amlar jama kete kete na karunga sai ma kutu jamibula yinno zana kurman kazide jamibula da asuzana Adamaro gullin sai ye kutu dai jamibula sarinda ausuwada nilewa sotu nankar sai ma kalanza ita noza sai ma rumin ma suro bulaidin amde kwaya kwaya so fada dan libandiso amla kariya bari bari sasanara tinda jamibula ya nilewa da ita sadin na sima angala or sadin kurenga arielan karaskare lajaterin siza kalashi marin awla falla inda kida ya sadina kida suro awa sadina le jamiro kalanza fata ya sadina kuma jamiro kala kalle sadina kuma kasuwe astai kalan sadina kala arin andere jarida sadin kolle chidan dia asunyo kurangawa aden ande jarida re gulle kolle sero kawli de england gla ye kurman am jemela klanza ita kla kle ye ora ande kraska de am jawabulla chidan yin de adun sorma soro de chidan dio kurman ngawa aden jemedo am blai de awornza kutunza gunya ngawa aden yade mai bulai do ya dia kutunza ita fansi ngawa adela amde bulai so mai ya biji gargaje so bula masallan so amza gabsuna linye sero karab kada ita noye ne dai kiza sai ya kunan ne banazan sai ya cidan ne banazan sai ya di muda so awla sai ne sai ita banazan aure gadire kuma andi class ne danyi nare jiri sororun nilewa ba jiri lala kala kala gemiya jiri katerin kamazaro auzan na kala jin sita dai surade zon suroci da ndede dendin gemin da sa nilewaro boy
4: tourism e prevenir le conflit oui
1: docteur yaminge be timba inda andiro are kaulinum chai tule kladon lemur karabka naptu klan zai suwar ayye da ji le tororok tin zai sodu kladoni lurda forisadi adu sama soro nilewa kudo edien chida zan.
0: Okay. Alors les organisations de la société civile ont
2: amdo société civile amdo zawabul amad sai class ya sai no to zai kurman sai re sai ma ya taram to asuzeno ai maga dorogi sendi klan dar ndu maro wardem bawo sa ci zam pula manaden holo no ma jama bla ide doro manadar ke jin fande adma ai maga dorogi sai mai ya klan dar sa jama lur diro awla gala so awla manade ya saranar holo no ma wande sai manadani amdo zawabul doro manade ya sayro sey kulle sey ma jama duro manada sayri sey ma jama da famze ne jama de sey famze al dai sendiar baro mayande gargaja sore zoro am sey sey daraja dana sey manadena manada am de kreze amma suron danne turum may gargaja man la siyasa soto muna yembe daya ngawa denan malmado lurde sore wonde sey cinti nupsan sey cida klashi de manada sey manade nolo no ma jama lurde re manada kreze sendi kranzar furno tunzain awkara raksa amsoro fuleden annan kare suka ande kalan da zoro sai amra da yana gonde sai da cintin na sai amsora karanga za amsoro bayan tare annan kadoro sai malama kalanzar suro bla na fsana da yankal bla da yankal daraswan sai da mana den ma sai akran den nan kadoro wale dai na fsani bla burnira bla da ra sammato kida da kalarin sai bayana sai amsoro dayar manan kare suka malama kalanzar sa sai ya ci da amsoro warde nolo no ma jiri mu yande gargaja da amsoro yin gaima sai ya shim dibilan sorin da sai dai wanda ya foto siyasa yankal foto ga yankal wani dumar warda ne sai ba jirer magulda are sa malama da nuskun za siyasa raci ko ma amsoro sha daraja den ba kuma am me insha Allah zan dai auro sha wajib sunar kole amsoro lengraro bozu kurman auro amsur ka kalnya sudu wandi awdo siyasa eso asur sudi de ade sek amsura ka kallo lero mago an machirando sai ay magare rogi awdo andiro suri mare donyam sudro kulashi sudi awdo andiro suri mal nile fay kuman nile fande kamin nan kadro armaro shi malam da mata
0: pertinente et durable
1: taji desire obajim de ba nan mo iskia abigulumin jili karab kando de ni salama peace initiative ade jili nabtunile wayde nonde ay ci dai so ci rani no kawlinda ku defanye
4: de nous donner cette occasion pour parler un peu de la semaine mondiale de la paix.
5: Tira ande de marcha sao son dien amma fil lare tira de kandio min nankaro aw suma da dien da yade ma surorun nilewa klan ne nilewa nazin nankaro ande chinye jemisa aw suma da kalanye kle suro ngamuri adien ande mia jama balaya tira amura mayalardia kla kle aw suma da ngamuri shi madan nan karo to taro kula da kulti suro ngamuri aden ande yaci da dornye na denne suro nan sai kada ambe kinan de brasile kyare andia zera andia nemme sawrilan sawrten kuma kin indira waldiya aure zera lardi ne andira sawri sawrtina mar gunye mai lardi dro sha ita noye kuru kinan de kin ya kyare kula nilewa kamase ne kinye kula ita danyen nilewa de kuma kin ya kyare ande aiso kamaso rutinye siro zarka suye ye nabti nilewa so ndan karo awashima da ita de kidan da dai an dai hutu kullina re diri zira ande so diri mai ande so kuma diri mai ande gargaje so kula da kultar Allah ndo shani lewa fandiyen suradin ngila zira ande ro sawari ya aude murad zana aude surun karun zaima odana kulan sha tizamana zan kuro ngawadin ande surun larda dio so usare nimme sawari da dia Allah ngawalo amda totkiyen ngila ci da andiyade yambe kan pindit tulon nin kan tawade da yacin zangin ngawa cin zangin adin aure kila mananye na so da mai alarje ci dan andiyar ci za zawa wada sadin zawa aure kuma a shi ma da manina de kila nilewa kamaya kila nilewa lardiya a shi ma da andiye cinye muradi kuma andiye aude na dukso kila nilewa de matan nan kar a shi ma da ishe kidie
3: facilité son appropriation
1: docteur yaminge be timbay aiso fol kirtro tuku le mordoni neptini lewa yare leur da fori sa di alan chotto da ji dunwa zuye dro
0: alors il y a un grand travail qui est en train de faire
2: nilewa klan zere amse kusha sorin ma jidina lwala bare shima nile faron do sey nozana le ernan kamaro mu yandere ci da tare da da wonde lwala di endiro klan nile faron ci da tare ro da da le auro mai yandiyare sarin mara samma so kunna ne ngala tro sarinu ya na sabi angai ni lefa baidro kalem bawo da arana kare su ku mai yandiyare kundaro so jayir baro cida jemil lor dira jiren sorotu kurman keten dan adala sare da kleo sele tonotu da arana kare su ku lor ndialo ni lefa manye no lono ma da shi am siyasa ida amdo kremera maden firin da dana mara sammaso kole kalakal sare dai ayma gadero yi kuro ruyen amdo siyasa mar mana mana den mar mana do mai lardiro faida ma dai suro mana da mana den marin ande klan dero faida jin lardiya furo sadin dai ar maro suku kinda am sai ma mari ar kinda da dikrawe sai suro ritlan sai ka shuru dai ar mana ka ar masuku jiri sikse masara so paimbe para que alberso aziz mosaleso amara sana fali nafsen olono mash dai karu jamido gabsna maria kilden amdo ngawon cida del made samma dai karu za kilti sedi klandare samma chintin kashuru amsore am gawon made amsoro mana guldeno sorino nya sei klandare sema lor droni ne va amrarza kuru samma so krut siyasa dare siyasa kala fallama
0: militant peut penser que c'est que ils sont des ennemis et non pas des adversaires
1: tawadu maro jama'a karantu daraso ne da jifaras kran kurabare adina lamanna cinza ronye ne audoni mawe clan mananye na rishima aima gedeni namar doni lerda fori sadie namar kindanza nilewaye aisha wanzi edro clan mananye na amdoni gonya ilmuwa isana lanzawa andiro sana sandima dokter yaminge betimbayi ya shima gohindoni ilmu siyasa ya lamar doni fitu na zirfo bayadi ya notanza ubajimde ba dezire karabka salama peace initiative gulzan mahadi ya nishie isa andiro zawa saduna sawa indoni cida ina lan koni habsuna denin duya askirngana sawande cida yerwa yakunte niya askirnyana kruntun deso kawkere semge chinu niya sawande cida yerwan Zainab Alhaji Aliya kuso tanza chip de wartana ndiro hawara dafu we goza koza
6: ngila zoro ngila ushe kasaro Muhammad Mustafa Mainuta na sumaro nya kuso tanu mabeyen kadda ita gatkuwaro assalamu alaikum harami kruntun deso ngoro doyo kuro uso dusro kama maya ndia first kamdi tamtam masambi soro kruntun mbaruwa mahkura bari aduro kalasu suri na maudu ita ga tken dishima kubutu sawa ntida ita ga sina adia kila namtun nefaydoi baltenza ita ga tima fura tukina adila tenoso hangal ndia kalaki ya mfoto adin na shaa karabka aduni ya sina nasura pato yesu adin gawa duni bana na shaa lada kura kura ita nasumaro fundimen ita ga tima adin gawa uzina ila abiso liyasa dina kashuru lama doi namtun nefay adin zina karo suro Akarab Karune Dunina and Yo Bain Itaga Silent Beji Center for Social Cohesion, Peace and Development Gultina Ade Mahumen in Deloka. Kaltum Foundation for Peace Se Rokoro Karangila Uso for Duforas Kabi Taptama Ado Ripturo. Tanaso sawo son kintare ne September accounts findi lokotilon na majalizone clerkil dina ya kamzu kollono klele ron ne naptilefa ada itagatinan karoshi baltegultina ma ada kan dota bade tsa duyin yar larin fiscal lokotilon ne futu kamzu kwazina ide adema na shanaptin lefa Allah sawo son kuna tutulina karan lefa da fondonan karo na don ne kula shella global face index gultima sadu indi findi lokara kane stuluna dia flezina clerk kula shedo ne institute for economic and peace sinna masadu indi findi luko unyela. Nani ni ono jina la din naptin lefa ye kila landela alama na bilion video luko lari nuta India ya diye chatusina. Adema shiba nani ni inasha itagati insu alan. Ngawa uta abadi ono tanas maro taida zi kazi ya fondo abadi tinadi sadu indi mfindi luko unyela. Nani ni karapka kura kura bana sadin ma tanas maro lardalo ni burum sadi adasandi musko nza agrita bariara tanas maro nasharu ni fandi inchida kada chakro tina hata nasha naptin lefa ya maha ngawa uta abadi zina putu bana sadin karab karu ne suro fato yesu ade san dia de suna de sauyin ne tanaso hangan dia kalaci ya karab kagultina ma ade andio bayin na ita ga sa fulfullo krinin gilenga wore ne karab kagultina ma ade isa baro wal jalat ne fa dum tina karo abiso le sadin na kashuru greza wa kollada lamado ne le fa haptiye tidin ma lada brum sadi adin tanaso na shandiye burniyar wa Allah karab kagultina ma ade andio fulfullo filza panim amma kaudro shi lamado ne tin ne fa ye kilalan bana karab kai kindo zai ade futi ya dero na shanab tilefa ara chude kalan zahir nzafa ne Allah ndo yelini na shakarab kasu yede abiso le krimaro sadi ngao fangi su adabar waltz ne ada lukti ya wim kishana lado ni ngao muskon zirtari waye Allah isina ilan kininga zingal wazina sina hata na shakininga ndurin zema ngao nkwaltiro nilefa da afondwe dinna alhamdulillah isa ndi utawasuna chinzimpanyo utawadila marashimadi ya
7: bari
8: ya alhamdulillah na sanaptin ne yau bana fandiye na eh bana dai an jira koi da zuna ne kai da kare aka su ya kujiri shago ya su au ba ma biya kare shago ya rin ala bara su kuro an jira pizza sadina hata dabba su shilan ronye na kasun da shilan diyan ku soro ngoi kuma kirimi bubu sakin saki ya isa gozan goza su da ya wuri kai su din tai dan ge jin zufa ne na kirin ya kai ne ngoi NRC dai kungiya dai NHP an jira bana su ru NRC dai kida shi tunzun sidaben dia isa andero seyenera dumian shun shun account dero sa krishlan kasu dia kasu din awde riwar fan dia na mari shlan yalla dia faida ti sa tira za andero sa din alhamdulillah
9: yo bana ne nyuko sanna so awazar sanya dia sanyo sana futi me na tande faida nya bana na wati de nile pa so do bana sanna wati nyo kundo de su kini le pa walzina
8: sai da zina mana tinda ngoi duriya de karara le zin ba na sha kuma bana fan dia na din na sha dia de ku fan dia mo kiro lezen ngoi kira zen ise ya kumbunde izo in buro shima mari ka ude bana dufandiye nduro kumbu tarau aude kumbure yum lezu kira lezu ishi mebadi ya sikidole se itara kolum karara leja yo kuma tara karara leji mba kuru karara leja dole ampala india kila kizen ise ya dulia yu amada kila kini na anjero ushe guzana awazo sen deng tara karara leja faraga bandi ama ku isu karara leze mba wazuna kira zen kira zen ise ya ndusoro zar yikina kafun zgana gana sedin kwaljima kwaljin zisilidin reke ma reke zisilidin ai fedanye bana fandiye na namtin lele waidin an yare alamin foundation are kasuna Allah kam la karar le jima so ba gaskiya nduso alhamdulillah la ne kuma maro kira kwampa ke sedin kuma maro shala sedin karande an yare na shanin lewa idin bana da tera za an yare faida zina kurkera za an yare

0: ndi kuma cidande de kondiga jeria kukawa dikwalan kama adro cidanyen dan boron local gaman indilan cidanyen jeria kondiga lan cidanyen soro jeren cidi kirbirie na lay munay ada cidi alowe lawjeri san bena alodam ya ada cidi kondiga ro kudimya awo na be wadiyasa cidan boron cidanyen do wadiya da zanye taballa awno adugunariya na yakkanye dukondiga lan da kuma soro cidi dikwalan koibe kanye cidi kukawa yan cross kawa kanye amma da daw arjo yeden na indibulin kanye na rawalte na indizan yero na bulin indidkai shi kuma caballa dugunariya da zakkaya kondiga kenan da koibe cross kawa hatu
1: ya sanda be dero kuma karakando arjo
0: 2015 nin karapka da kati 2017 nin karapka da registration za chondo da cida da ta naso cida ta din 2017 nin bari tana har koro kero cida ta din amma da duno da wacce da de 2023 lan cida da chotto duno so wanda shin zan da ano da har koro kedo and ya MSF France partnership din bai sai ma andiro funding sarin and cida da ita gat koyan
1: kinasar la zahiru wa sanan biya community solan au local government dan
0: juma a kinasar do ta dinna ma har kamaro misallo cidi dugunarelan bohallan yenan be kungo dugunariya da tumangana ko kan tafal zakkaye cida nadin dalil do kuro cida nadin zaktiriye kuro awa anu ma cida da dimin ma indicators be rumin ma so indicators are churiya a hango da cida do ishena a kama basa ya fundiya linkin facility sa da yana na kan za da yan karin ganzan litariya kama to wanda kama dugunari da litari 77 ne hadi nan zan litari do kama moranti hadi nan zan litari do jumtule hadi nan zan yo da litari nan zan be yi naftin da an da faida zan kaskan bai wono dan ka bohal lanyandro sai yan dulin zaso aleza moranti tullan don ji so online jimtulo so moranti so lan lezan ji gozan kuruka udo ishe andro kamas ki anzan be gana labla chin tulan shwarisa na den lezan ji gozan yo kuru problem don azan wa da awa bladia gade gade indi yo sai nduli bladia tudi da bladia adi handuli dan ji tapturo dapsain leza ya yim land sai sai am bladia dugunare sai ma buron isa ya sai awa bulan za sa dai tutiya sarin dai allah kuma bo wal sir lan yana dai in le pathon dana
1: lamma do ina tin le pai are dogun duan duan na ro lwata kurun du sa sari asan da go ko tuna
0: a yo shi na tin le pai ru mar duan duan na sa le zana wukulan ya le zana ni wa koro mari ya le zana sai kirin tuma so dia le zana gwamnati so dia le zana yo na tin le pai are gwamnati aufu mar kolumin ni miya ne da fara tuwon din bawo don an wa zana kuma kun da gwamna Borno office zan sa ganya fatan na bukata au bi na la gadar le zana a wadi kuru sai ainihin hero kuma wa huma na gwamnati ya zam so da ma yimlan a wadi wa su to nozan amma an da am do da wada nan nan fa ida da tana da down den kashara sai ya ila an za yin notuna la an za notin yo biya a wadi do mai na nabtene le fayir ma tawtoro martin ma nduwa nduwa na aso sai mako kaltiya nduso a wasu riya sandanan bai da nduso lotarin zaka kallo ba nan za su din amma nduso mako alamza nafsu gwamnati ga yinsu da mamunjin ba sha ne le fayir tawtoro in ba
1: masha Allah ngila zoro ad karabka donni kaltun foundation for peace futu nabtene le fayir Allah ngina tana lamara ita ga sin kuro saude ne bana baye suka greza kwalza kirmaro ita ga sai na kashiro su ande fate zuna lotarin za su din suna har mai karintun da so din da kan je sai gozi
2: Kurabari
1: Todo maro first time ni kurabari krinu ina karo modu ita ga tiye ndishi ma club baltare ne naptin le fai furo tukana ma adiran ta naso hangal dia kalaci ye na sha karab ka suna na surafato yesu adiyan gawo bana na sha lardado ne kurakurai kindo zai ma fandi su adin gawa wuzna la abiso le sadi lamar ni le fara dumziel le tarzaro futu sazana ide karab ka ne zandiya ita ga tiye nimbeji center for social cohesion fees and empowerment na adi ma human in dialogue ka kaltum foundation for peace kuntenin and ya gayo kurnoro ne first cream da shima da yago tunan karo Aisha Ali Indimi shima kaza da lado ne karabka human in the local burtudo ne center for humanitarian dialogue kin kashuru suna amma sunye na shafin dn san dia bana zan suna lutar zan san dia ko taron za ka wanza kil zai Allah bana na shanab tilefa aro jamiro ita ga sai suna abisa abisa legale suro karabkan zai Allah sani ngoi isuku bana da tin ma karabka kurakurai ma baro walzina Aisha da tilefa ada dumji
3: shi naptin lewa ya raba ma afima kalkallo le jumbai kasa da ayyeso aunum galwa ma fafarjin naptin lewa ya da naptin karmai ya kosna ande jiri kirma karab kasuwar zauro kasar inde number 1 da awi awal da naptin lewa ya da na do ma kaza da la

0: sucks me.
1: Fulfulde duna goto mi noddino hande

0: kraniya ma don talam kanu re ma da fotin shi a citibul min de kuma rotiya fotin san dia hapsin au bin fotin lama adan da da kuru san diklan da da kambazin
1: a shi talam dinayo so a sha ruwa kra da ma sha hapsu a ular sidin ya talam don ni rotin ba karatin ba rawallo na sambiya a isin gurgurun pijin gurgurun pita ma yi hata lorun zuro ishin shi kuru talam doni abiyar talam da numfashi su ta yi rawalo ne ya yi ruwa kira da baladun isi sambi man kama zero na zin bawo futu ya futu yin bawo da shi ruwa kira har falziri a wado ne burusalik laman am talam da zunduzana maso dai abi sautu jilibi faidatin au ko jilibi faidatu har wanzu so da boji
0: bejimare
1: ha ade alama kro misal lok tilama rawe da ariu ba ta sa har yaro chado ade mbei dei shi kanoide tilam zilarin ba ta tan zilarin abi so sautu ya doni sha sandana wa she faidatin ba dai shidimati da kuma abacha da eu faga a ija kalama na owar shi du samma so da yi sai amdoni ilmu sauti ya temade kreza chotulo a shari sautin gayya da a ungai rotin sautin gayya da a ungai rotin no da yi telamdun a fuska ka kade da au alloyin rotu bu da yato shi a jami'an kal rumiya na romin nen kal burusalak lawan a wadon italam duru wata gbaditin rawalora a umara da tin ne gayan zuri shi italam duru ta na kabila da liso da sau suro su ma nan zayyanin kalima zara gade-gade su kama zambewa a hamiyar auba da yi alladin italam kanu da misallo a kura-kuran zuri a wadon shiro dialect gultin ma'ari ujen bai a surcin bai mangambe dorambe morbe bilmaumbe lesse yalladin ndaso kaluriya kanuri da gonum cha ruwan zakaran zara faida tindo da yallan sayin zundu sadie dai meza banza samba soba ala sayara banza mai mimaye nuzana dai sai samba sabta a telamdoni kanuri ya rote ya nda telam uje da gonyo ujir shilan kindairan mai ya kara mai ri zaman ne gwamnati ya kara shidaran kurakura gwamnati ya shilan kara moranji sangaya kurakura ya shilan kara adai ma shidaran mai guso suro ujelan kara da da itilan mujeri shilan kanuri rumiya da goturoto au kanuri doni ajemiro ni ne shirin goturoto allan kadio da adide suku awo mangaye badija manga manga ne rojin badija tilam doni uje faidatin da roja dai a wado ne umar kanuri najeriya kirmai ma da samma shilan faidatai amma an najiro karamo wado na shi tilam mangaye shi ma kreti goto shilan kanuri da rojin duro
0: yo tukwan ma
1: aha to shi cigare yo a wado ne kirma suku tilam uje da goto shilan faidatai shilan ro da ro tukulama dai dalila karwa gurguna hadi so
0: context of
1: aha shirin gare doni kanuri a saptai ma dai sautu doni kanuri ya faidatin din maza so ndu a jer sendi menus kunbe adai ma jer kawe sai main tulon ne imbe a jer gulja
0: abija mar ma koror ma mare
1: a ba cha ga da ayin san masu sai jer
0: sai ma jer ro
1: amma shi kullu na I-A-E odu shima shikin zo kurna sha jahar kawai na den ngaso njaso ndaso mbaso arwai ndi kilta sautu falso tuli nari shiro jahar kawai kultin au consonant cluster na saranda shiro kultin madu dai anla din kreza sotulu a shari shima tilamdo ni kanuri manajin da ruo lan sandinao ada yari chotulu dai sotulu na ladin dai na hun shiro nan guyen yole a wado ni sarfunza na hunza a gari gabsuna wuzuna da irafunza wuzuna da abiyayin fuska

0: gairima ada fule doni ahmad m kakai mada kringe tamanga na fule nzade gana rukunza kwatnaro kuntu foreskamdo adande fatun darasone da kringe na doni doctor kalkalin naptun do so asama nan jero diol wayama da farmnya da sana do kinin dimala nan de bonuya foreskamdo rubdu nan de bainan do so akura de mawone mare koro do so jawo do so suro foreskam shima de bentro diol wayama na de shima sufur usku fal diolar fal usku fal diow araska sufur obi sufur lar sufur fal u diow indi sufur lar araska diow
1: ya kala da inda kam done nin gwaje nin sulam kanuri ya mana nin amma yau ruwa kira nan mai kam bere isu ki na su ro da kira da sirna da sulam mana da man ya ku gode
0: are
1: amma ilmu har ma to ro kamar a bula bula kamar na tarare isa au nafsa na ruwa na kamri soro soro din je da za bula kamar na sai ro da kira da sulam kamar sammano zai
2: ade
1: ya kuma na ta biya sura kuma kalman da ne kuma ngona ta rone kuma inde kamiri ma ta sanya nare kuma ayo ya kalluwa so ga yare shi wana suro da kra da rin bi ma lar suro tulin ba mana lare ayo kuma wa da na korke ne kuma ron da kra da yare kuma ta wa andaran malaman da inde kra alailan la ta rone ka kisa ne
2: na
1: ku so kalum musulun kalum boyelan shi wa fasari auro da tulin da a amri da kalam buda da sama so a ron za karan za falla ra'ayi za su ya gade su
2: a yo shi kulma gulluma har talamtar jimoye be a talamtar jimoye shi ma kanin bulan tidin ma do na sha kra yana misal lo kulma jili sakarangila so dibu so sai famin da yo shar ma shi di awo fuska kra gutuye da shi tiram kulama da tel a dinalan a undilan faidatin colloquial gultea telam doni bari kasu wanya mana yin difarande
0: kala le nai
2: a amma telam kramai rolja shi telam kramai telam bari kasu war gade ne
0: gade official ne
2: aha telam doni kurma duso awla awo nasarana slang so jagon so
0: gude bari bari a ronde mana din
2: a slang ga jagon da fannuin da mbe dai fannu doni kurma kra gultuye au au tarjumai da din kanin budu shi
0: ya
2: a fas fannu tarjuma kanuri edimino wona ar tanaskuro kalma doni misallo arbilan gonum kanuro sarimi no wona sha tarjuma kanuri edin dimino wona kanin bulan dimya shi masulino
0: karam misallo amma fodo feronon perno mai gonna
2: karma an abi huraira talagul zaya abi huraira ta guloro so haworo yada so awla masamma so awo bayan noya tarjumo kan sun so an difa ni mi kan gullimiya dai da wono kan ladin shi kanan wa wono runwata arama kurma awo awo kurma gurno zamtila gullimiya awo doni arabiya gulzina da ka kallo fasati amma kan ribari kasuladin dikin gullimiya fasari duk
0: mana
2: sulimba kam arifan zina de awodo ni fasarnuma da ka kalgo fasarnuma guljimba adif so zoro tilam du awondi tilam kra embe tilam bari kasu kullum faida timin ne embe
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: gala wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh
1: bana masa shwari kitin din mana
0: gala bana masa anda gamaro mutun jala
1: ade bazana la kawara
2: amin
0: amin rabbi
1: a bazana ukori kindu kama bayan din sirolan amma fuwe ne fasalla karfifuro ya sama kirturo da kina guluma
2: na mare
1: bilenne ilmu kuma ya ta karfifla gonuwa meya
2: na
1: kurungawa aden channo lona kuma ngawo centrovis ya lan kamla ande
2: ade
1: a jala saroji kinda wasin le na yuye
2: a professor moment waziri saidi ya
1: kuma amaru waziri wishe
2: ade ade ade
1: No, I don't know. Kinanan dila walakin dole yono sai a halbar
2: Arawa dori ci ku yero dole ci ku yero dole
1: Karin ya giran da bari
2: kana
1: giran da ku kala talam ya malatin
0: Adi adi
1: gila zoro uru kori kinare
2: Nam
1: Silamu je uje ni do andia ande yara do awoti maru uto asun je da zin da waya ndere gara boye ne de
2: ayo silamu je gulta bula do ne kirma uje cidi na alawe la din shiduro silamu je du gulta silam do ne local government na jeria metropolitan na cidi la nasha ka lezina nasha la bama lezina nasha la kando lezina so bafa lezina so har na duro telam doni kanuri na dum mana tin duro telamu je sai
0: oje san
2: ah na ya karba fato ya rafado ya gului ah ta de ni dello di ubana ni bintu ya ro bindu la so no bare ade ade
0: wa alaikum salam
2: ai ba farhan zo
1: mala gali mai ro nda ko le
0: nda wa tikle ade au dubdo kle ade gude
1: alhamdulillah umar alhaji mun wa nan guro ba jire la
0: ngela umar alhaji mun anda ga mar for kamala
1: ade kala kala talamin kuma nanu ne bulam be hudu bultuna ide talam du biya kam do talam du ya wa yanga shi siri na du buran franchi na da kumar kuro ma de shi jiri shi ro no yumba ro roan ro ide
2: na
1: ma ade mare
0: ade
1: ade a kuma ya ade ya da kuma awo luran kuma transcription kuma jiri na sarafo lan ro bana jiri talam gadin fasa awo ro do ka dinar ade a awa shi da arabin da ikrama tun marka kallo to tun sulin baro kai na kai da kallina
2: ade a kirmaro rumi da wani imam malik ke rotuna ma da mai awo tarjumo karnga ro lezina awo do tilam kirman gai bari kasulan ni ya shafa sarati
0: am shi mar ilmun dan dison be ilan do
2: aha dison be ilan do da yi tarjumo rutudo
0: jere
2: ade ade kakadiro wono no ya sha tarjumo dimi no wono na shi tilam mude
0: Master na role
2: ha mayrun zuru walimya Allah do ya gai barika su ma dai nasu sha su dimba
0: jira
2: ade ade
0: ngo kamla
2: na'am
0: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na'am du fande du mana jin
1: alaji su umar ko baye waya hemba ta
0: ya alaji kallama ma gulo
1: ah
0: ngela nya kirnya mawlun da ga maro
1: マシャアラ、なかなか、おしゃれ、なんか、マリア、アラティアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シャッピアスで、シ
2: program am university Florida Florida America da am doni subep na di da bronze gamman na kala kal zara badiyaram kray primary 1 to 3 adro kari program du kada tidina tidin do amma odo kirma muradtina da shi state gamman da shi local gamman da samman kala kalza kitawangai kanuye tukuri au malmangayid amdoni ensinza au onza kara kultura sana kanuye mari leza kara kultura kwame biya ngurdin ro lolo tambor tambuna ro tara ngurdin tsira tsida so
0: yo are ai masha hafte ba kutu kama bot mala gulna e hafte
2: aha
0: lamar sima da hafte campaign di wannan kara
2: yo ari ma ari sai siyasa unde so du kalanzararo zukata waya a wajiri ayin so ngawo kalatsa sorry ba ngawo laman sanduru so wari yana a wodani tilam so da hafti ne ga yanzu da da kurin language board din na da Borno State language board a o tertip sasari sai dia allan doni dai primary ro jistiyen kal au maranta ga din ro jistiyen kan akirma da tare imam mali kirma tun maranta da firm zina nan badi zina kwa mi osoro sidin dai aji fallin ta ya kore ya din secondary man sha a o sidin ya kanuri kultin ya kuru hata marumiya jarawan zitidi na wala jiri ada ido biya awo lamar ne kanuri ada biya alangoro ebe chiskata anjeskata a kuru ada ima nyewa saywa ngalu o sadino so andia insa nyea mwonjim baso a insa maso karendelan bebe ala andelan hapsu
0: ngala amia ravi ngala tamangana hapti ino kuru lamar chima ala karendino
1: tamangana alaikum bazana bana masara
0: yewa bana masara ana amdu kamgono le ba dinwa do
1: ah kamgoro yo salin do lo na profeso amma waziri di jala taro ji
2: ade ina
1: guru kariya jibril ne ka kada ala bara su turo roje
2: rozuna ade ade
1: ah misalin na ah malin bidalso
2: ade
1: ya modu apa kuma ngawo patu sendia
2: ade ade ade
1: ala saya ga zu kamo garba ba sa te mi aja titifa
2: ade
1: gaga yana ka kare
2: da kokon
1: yo gama ne kuma ya rubiya nam nam nam ade yo gama ne kuma ya rubiya paper pal kin tawlan no ronu ye amunin din gudu maza kraven
2: ade
1: kuru je su ni rolo na Borno social club prosro pokoli serinde
2: ade ade
1: a dara fila agu gulzai ne ya
2: ade
1: kuma rin taso ma bari dia su ka kamso de dilam krai de ba kisa ya krai ba
2: wande wande ba anya cin turo za da kai na made
1: are are ayo na bulin garja
2: ade
1: su su kanu rin ro tudro dilam garen su duro zin
2: ade
1: sai she kuru krai da fishin fatal krai de fishin
2: ade ade
1: dai mu wani na shori so yu fatalar matya wane yana lazo lokail
2: yo kirba gulluba ide idan ngo misal kilala yake kita o faldi o bari mi kanuri kire kilala roko sorola din sautiyat kanuri ide be ina hunzura sarfun zu so hunzura so samman be sadin yoru bange tulukuna sorola din noja doni miya da shi ma kawori la dukuna dare gab suna samman godwa lanchin da
0: yawa longoro ala nan samman yo dia you are sabon bere amra
2: jesus jesus da umbar
0: gai
2: ade ma kitao bokta ma kama gari gab suna san ma'ad
0: ai to ma sai awodin
2: ai ma sai an gawo wai kirmaro kitao roro sai so ala kada kirmaro bai lan dalama kitawa sunana sunana primary ro faida zanna lankosa ro faida zanna samma hatta kirmaro whatsapp lan faida tu au kanuri dugulzin kanuri afuna nasarala dazu au ngai din nasarala ngai kanuri nan ngai afunon nan ngai ada yusu susadin kasa da fallan diya da tidin amma le nda have to ngo misallo mai ri bornoed au ne kanuri a kanuri a hapsuna da gwamnati tu
0: ce na shanzu
2: na bisu do ada au ne abi di me ay baranze a odo sidin di gwamnati da mashin ma gozuna lejin do ya shi kasun zula do ne fandiye gare bawo
0: kira
2: au am bulaye nan diri do ne a anyi adi ka da mar tanaskur kurma sala yarawa yaro gonmiya badagri lan maran ta primary lan asilin maro tilam yarawa lan fannu onza so gulze e furumza class 1 to 6 summer said primary a secondary 1 to 6 said har isa exam da said jami'a surka ga nan be
0: Lagos na
2: ah France be gare gabsuna afuno ya bazin bawo amma ni da kanuri kordoni biya borno ayobiya gare gabsuna za bauchi gombe da yarin gala ne da maranta doni tilam kanuri shima language of instruction and faidata class 1 to 6 okara guzai na falle biya
0: ba misal ne biya tulu ko mai cidar gol
2: yo yo yo ada idea adu awo curriculum dubaha imbe san magana ta ci professor Bulakari ma san shi commission of education ne 92 ladin awai san ma sai gina zana len du faida to kirwa
0: tara
2: awo biya gari wilaya inda kirwa maranta gare ya kamla ma wala ma intara sai din nan nan da maranta fal tilam kanuriye zikuro nan karo furumza da kulza malmado ni kanuriye kanurin ruwa kirada fannuwa gare gabsuna mali darasu kanuriyelan tilam kanuriyelan gutino misal lo kuma mathematics sadi awai sawunum gulyare fura oso primary and secondary yari har university rizana sarai wa kama ya san ba sokka ce tilam din ne yandere gulzoi tilam jiri gare yelan sarnye tilam na sarai nan yandere gulzoi ile savi limi mi tilam do alim da zin di savi fannu gade limni amma kanurin fosarin mi ne wono na misal lo kuma da ta 110th unit ade a tiloroma miuroma miaroma duroma tana rugulumya kalan zura ga imba isa wono zura talam zulan chiro gulumi de au kuru au ngairo wajin ngairo dimya ngairo kanurin chiro gulumi ne wono na ai siri fannu agari kira geografiya wani agari kone kama zuwa san maso da kita wanda ruwa ta tilamdin gultino walzu ai ba fe da jin china so germany so ingila so kama zu so san ma tilamdala nun gulza ana yiro walla da waya biya tilamdima yin da saralan lenin gulu da sarade riye madazin kuru fannu die gonin kurin da saralan gulumi ai mean tada ra ku frequency of numban gayyerin da gulzaya nozin ai frequency du maro nozin lando
0: jiro jawa kuma da barajin
2: aha yawa jiri har da shi ma tari su da su do
0: gala karanta ta magana da ga wuye kura da ma suro a wato ne andro bayan hazi malan sire ya fande da taman da ambeje karanta to su minti cira lalanya isha fraskam da gon kotoro

0: galazoro karantu tumangana fule ade kana rokuno za kotna tumandian peji lokunde de kana zana enda diolo wa na doni super osko fal diolar fal osko fal dio arasko super awin super lar super fal o dio indi super lar arasko dio da da bonya paraskam doro toro
1: assalamu alaikum alai zadi mai du salama bazana kela ni samar mana
0: ngela
1: ala kriyan mo ai kriyan no
0: amin yarabi
1: ketta ma to parma ki to parba
0: ndugulum
1: tunguse bola ri kini mera
0: ma tunguse ngela tunguse u chekin shuru
1: bazan na u chekin gera
2: na
0: na
1: ya gi a u pel bazan na ro chat por por lo le ndo wa ma poco tanya ni ko to ma ba
0: no
1: go bara che u yeri juno bi ese
2: adai
1: amma mi kura de siyasa ima lemanda larti da kubura din muko zamar zamar do araka niriya kelam kan niriya sai
2: adai
1: ka kano landa kana nan faras kelam giri duk lawo so ilmu zamiyon su awla fata wari bala ari duk
2: adai
1: bazana ala nan ka riyak za senetun za asabu ne za chama lakar ga bata za
2: adai
1: kan kula wacce ko zai ba rubana ga sai
2: adai adai
1: fara mi sauru gana zai kilo kima ya so da wuri sauri kawo bu sakin aka kiri waya research ka guza an sari ajje rasulun zara sai
2: adai
1: a majalis sun zo sai ce a ikano idma kelam wa kunan ga ima kelam ga ndi o maro sai bara a da sir ne ka zatsina
2: ka zatsina
1: amma an gira ari irin no zai alama ari research ya a walani bula da yawo rasulun
2: adai
1: kam ala ga kelam za a din za sun ja mon su ba
2: adai
0: gobasana lokude ganala ba ngma lezna nda andiro bayan lamit palle aubi
2: adai a kirma misal cooking shi kirma ngo kanuri ruwa kira aladin alama kirma na sha na hunza sarfun za erafun za aladin gonye alama awo feroro limia fero wa gulimia wa w eroro limia awoda jam'i robo aw nasaran furural turolji fero wa gulimia e falli kam ya associative maka
0: yo
2: amma alan shafi datu kuru fero ga gulimia fero dum maf'ul jumla irolji direct object to olji gai kimia adai makuru hyphen ni kum ai kimya conjunction phonemic feroa tada adai so rochin yo awa kawai jiliya da idi ni tilam da ngai awo tambuma nan karo sha asu ne ba fisabilillah duro sunna kirai ladin niya nunun bawo da ku a bari adin awo biya tilam nimin yoro gulzero wala dai tin da nun gonum cinimin a ashe awo ngai din ngai kiro biya ye adai begulnya awoda tamlik aw nasaf nasab tumin fur chaw begulnya furdu chawdur nasab katu kanganti zufrezu
0: gai
2: da fur chaw bebe fur chaw borno bebe urongya da kam dani ba atiya re bebe de rono shi dalin ziri shi na ulan tadin zuba aw tajwid tilim de lan tadin zuba nan ga dur
0: a wala ku so to la
2: fur shew borno bebe ngai mare dai borno ndua nduro aw shew ndaran jila ratu borno fur din de shew borno de
0: tere
2: ari bebe de suru kirmar manami wala fur shew borno e ngai ago
0: de
2: ba da ya yaro cidum adi tajwid tilim de de no tun zai ni rogun zai
0: tere da
2: awa da yizo kaman su kadan bi yedi salan idaful yedi salan file doni jumla roljin file doni jumla yadi salan misallo kirma ari ye gulnya ari di muftada roljina da khabarin ari ye kai kayo amma kuru mode lezina ari ye lezina gulya ye na ari ma ari shirya kata shirurun zuro saro min ye na ari ma idaf
0: idaf amana zuna
2: idaf de sha awo shi kirma buroi ma agulle na daga dede misal lo kirma kurusu ruru ruwe lan so ade so fal me collective multin be jumliya buji so ngale so kali so kamla ma wala ade so do so ne fal inclusive nduso sambiso ade sheru manan zuga dede so fal adversity shiro shedit aula zukatana kirauko so asungi daina nan ashe tilam ladin so du sai yakakakal griyata amna haudie no zana kutu ruwe dia dai so yo gam na haunzuno ni misalfunzuno ni irunzuno ni rolona a sharimba ruwa krad adailan andinsu zakriya insha Allah faidaji
0: ngela zoro badan naro askinyana kasadun zuro soro faraska maden au soro mawduaden ala baras kuran dero bayna kun zuro tamangana andia current ta maso sura waden andero bayna hazna malan sire so afandina tumandia mbiji ta jikrunto ala faraska mde kasadun za kulziya ma hu ya kuma mai ala andar pucho ma chai de wolta ndiro mawdu bulin sara da wani ita ga turo suzu kasadun engineer ne ko ne so hapsu andana ndia faksana kishana engineer Amina Adumaro doctor Kakali Umar Haji Gaji Medu faraska mda da wurin ita ga kuku andiyanan da sai da kuma fuya kawo da kariya wanda su yi.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم محرمي كرنتو دي سوسو تسرو سان دي كرنتو كما مي اندي فرست كم دي ني زول لي ما وسن دي اتا غتكن الروكل سوسو دينا مودو ني تنسو كسر فرست كم ادي لانزان دي دي شما كلا كنن غادو ني ينزو تري دو حزانا سو ادي فوتو كارالن ده ساونا ادي ما حد اودو ني هانغن زاكر سو داوت ميو رسلاي Nzirtari usu adi edo haza ya nakashuru gomna charu ni burum sadi aru nilifada fundu nankaru. Kishani lalu ni saya kedi eku isine adi andio bena falfalo itaga sifa ni tenez maro kininga nzifutu karala sinna akur adi ma awada ni hanga nzagrizi dao jamiru isika na ilan. Nzirtari udo ni boko haram megulchin ma adi isha goza liada sokudo ni ishi lorisa sarta bula bankiru lezana la isha goza liada. Gawa isha goza lezana ilan. Nzirtari udo ni boko haram segulchin ma adi kazade lanza shanya. Shido ni sha markaz zoni Ibn Taymiyyah gultilla kininga chido sina shifu madoni Ibn Taymiyyah markaz arishima kwanzuro walzu sina saka daro nashima landana maalla ayyadiye kininga futu jemee nadi itaga sanya awada ni hangan za gerzo suluna kuteni
3: suro Ibn Taymiyyah lan kwade lingena kana arishima munzuro shima mayina diedo rijalla shabapa sama sidianzin furtunzin chidazin isu api ayam buki amatu sungina farko da yarwar man linge wujiro bankiro lekuna da ina tun zawal da zaksa doka ta bace lankara ko in yarwa ni mai klam tam namnuma ibada am dimin ma kam yi register ma ba am lajirin gai nafta masu ta da jiri bati bati so isa klamin da zan aula arma ayushi ma mari sukku har ya suro handuk yar sakin
1: don zar man bi bati bati ya jiri suro
3: a be ma yo rize din dan yayi bil mana be ma
1: sai kinin gan zajiri na ke ba ni ngatin a
3: Ah, kayma la nga wula dirijin shi na malmar mara ishin ba na amkurad mara ishin ba ayun zaza lasin lezi bular leje abundu hajiya awan zala sumoyin surotin awla akayma im dun za sun buliya da shi ta wonzen akayma awgota mayen muko kamzen kam kinzina dio mayen rajunin shi osedin kam kam lace zina yin nafsi bin nafsi akayma
1: furtin min kam wande ya tunda gonyi kam kam
3: kurai masha Allah ambe furtin den krayen ainde sodien lambin de bawo kam la kurtir na ma dai ande shiro guluyen
1: ai kala musu da tulu
3: dole ai kam din kam kam zaba bulalan yande so a wande so ya na so sama kulluma re jiri na da kijijiya dole karun mu na margayin go kuro awshi ma marma gana yimlan karun mu isha awari sai so suro fitinan kareye awla isa hamzu ngo awde suro da yana da kware liman kam mabaru walzina bula kada tartina numfakar siro sudina
1: o ai suro mata sanya am kararin nafsana da
3: haya tangnimin mana san karun ci zina din tangnin bayaye loctilan isim namnimiya ai tangnimin awon gai kure ngai kure ngai kure ngai aw shi ma mar samma mukon nan prosina ngo karad man tatatata gulzi abakar da isa nan gulzi ne makur nan do gawai baranin akai da kurwalta ya waltu isiwin sai ya ka ando ile zai asiro akai sadin yo sai so aw shi ma mar ai ku abariya ai ai klan sulin ai yawa atta so are shi ma jama me uda su tuli
1: aidim tulu nya kam wa tulu laro
3: gaskiya ware shi ma wa gnazu mashin no wasu tulu bankiro na amni ra kadi kona fandike diwan ben tulu
1: ngai ma ziyara urin
3: aziya amana arijallar nya goza saudin ziyaram dimya waltimin
1: duma ne romana zin
3: dule ne romana jin boy banki da asalan lai kamar chairman ka ba ai control ba
1: akai landa fandim kirim
3: akai yancin
1: isma da aye diro amam na jin
3: gaskiya wa ami wor kutu so fuleza ni muko indin wa chamu amde do hikima nan zan do wa gozana de range nan zar lenge waltikin amma amde yarwa de awar baka tindina da yasa biya banki are ranum ga am lomin amma ba masu rokin de ba tato iskino nozi yarwa re iskino nozi gaskiya biya lenge iskiya ziyara ire iskin kala adin kare
1: cerum na biya koyi na fam
3: bankin cingina diwan ben cugo iske yarwar karago
1: aziya
3: yayi gade gare waltikai
1: kuma amma mun sima nya muko inda za samu nan ga ci solo ne
3: insha Allah kilewa sile na ku
1: aidim kunin ga ambare mu ngo to suna yin ambare ku isma kunin ga diwar nan
3: ware iskina har gaskiya Allahun foundation lan
1: no nya sare nan zo
3: Allahun foundation da ware iskina da muko am kurayin chairman so advisor so commissioner so muko chairman wa chako iskana gaskiya hukuturuk Allah mun fande shi nan Ali Mustafa namiyen aya sudin ande kudiyan shi ande rufa saran zicin ande shi rufa saran ziyen ande ya sai fa interview na kai akai do an ka ande tare roen a shiro tare gulnya ka zu tare yan shiro tare gulnya dan adin da fallima akai da ishi har au shi ma mara ande sha inji ande ma san mas follow walnye ishi namiye kuma ku hatta ma amsoro nasiya diyan
1: amna ti ya botu juya kuma
3: diyan insha Allah
1: ya bonu ya isaron
3: bonye
1: aye den gawo ismail am bonu isana soya
3: kada an yare masha Allah nam yena suja baraka diyana suja me malari baraka diyana kokari diyan ku kudai am da solini yayi ranye sero manaye ne soja an der sadin narin leza am da kusa mu goza isan am da isan gulnye ma khalas ba mana da zina kan da son da yana shangai ngai ngai da an der soja zu sadi soja da leza narin siya kapsin
1: masha Allah ngila haram mi kurin tun da so kishana adiye bayan zufanuwa futukunin ganadin sadi ne na dune kuru dawo duri do ne kazin zurifa baye aro ta munailan tara na sa uwa ko zin zur sari do ne boko haram bulletin ma ade sha su kurkrai langoza karash ma do le ara dalili suka shekiru kininga jiri sirin goshi ganan le zinade aiso aiso national sandio hallama osaricza zande kun done na ma Allah litram done da sauna na shadi ya fantin nana ne kurtara gultina ma ade na sha telemido ne isu apesuela kininga sidi chono sina
0: kira mamra do ma na turma tarbiya wai kalan andiya goza liada
1: bulayin
0: shauri local government gambore ai din kunta no goza liada ai da shi sadin alama nan gamsa hanzu uskwe da sitina sadin ma ga yawla isu apso boko haram so ala so ba sadin samana fal killata ro kara sashi ma nan andiya goza na di andiya chi kuro cha sadin bala shirin do da yakwa allan homne le har san bi sa solan homne ishe do dere da yakwa le homne ga ishe na yektu kira ngai din alama loran da tamo kana do kare ko sashi ma nan andiya goza le na wala andin da umar nungoi kursara kai ma da gundai kurukusa tirm wallahi a shamara kala yarozi awdo na tullan andiro allama sarnar kullum motoro cika da ya awre najeriya lejin ma da shigi shigi tarbiya gi aro adama rungo shi ma tarbiya aro shalan tarbiya tuno zana andiro awden do dai kwa kinin gashi ma mare shilan karai akai do dai kwa amma dai na din lezana so solo lezana so dai suro sai dai hal da zauna so duriye kur akai ma yandiya ba andiya am na tullan karai do sai dai solo isa najeriya do gadana be sai dai yanayi kinin gaza sai da suro wayalan ruye akai makuru kam da yasa yabo wajin da ya fuska nim fuska kale wanza nim aude yanayi lejin da mangongongo andiya ne yarin goso kur akai mamalin ma suro ne na tulan sai mamalin ma ruye da sai dai ci za isa ngongongongo ta bayinza akai ma da yakwa gwamnati a shi ma da ci zin gongo a lejin dongonsu banzu da yakwa allan andiya a shi ma da ci gaba ruye yanda so ba andiya so ngode ro a usadin na ngongongo da yanda ba anda kollo iswa a wakala shi ma da biya akai so danin manaturo oba da yakwa yanda so ba ando so kala ne yelan tunani sadin wasu waja da da wahala sasai na kai hanzu jidar isake bayin alabara suka kladan su dina adai ma dai kwa ande halda yana da nadawai bursin maye adai ma biya fanyi ande yoda akai ma gaskiya kinin ga shiga ilan kinda munjin ba kinin ga jiri yanin ba banin ba undo sormi akare manam ya kam da curum ma shikenan biya daga ni sai ni ma da arsha da alama kutta ni dai kwa bayin shi da fangaye kur akai ma amade gade yi sanai kalewa sai da sona da da isha da alhamdulillah ala gwamna shada barazuni alan ishe ande furta shirin kindar nasku ne raci kraye
1: sakuro ne kirma hawar fanwa ne rugutana ma ale play suna amdo ne kirma tubsana sa blau isana da waltana kararo le zai
0: aha akai falfal be awo ashirin min da lamar so zamdu awla so da suran nuam da zi ma ni de wan ma ra ma son sai na shi ma da gonnimya yo am la rumin sura kam sailan nalan isha ayula she na hadin su dia non guzu le jin so embe ko kuma kam la nalan ayula shi gi su da sha ye jero butsaya aw ko kuma awla be aje ba jiri kam sulan be kam kam chejin da ko arso su dia le jin gi ma ngai kam sila she le jin na so kan bai kuru suru kam ma sulan be kam la shi jamanzu na allan jamanzu na allan do da ko akadiyo isnarin aure nga ro kollo na gundan so kam so na de ni yanza banza karun zo kadiyo na tuje na suna gunda da karanta din da lenge gunda da kuke ar fuskalan leja salan so ndi shin salan da ko ar makarce na kirmu zero wallatu yar waljin amma da yango so kam nalan lezina mada nguso walta karun zin na makara kuru sai so ma ande ngongongo da guldado ande asinye ngo jama'an mu ba kalewa ngongongo da bidiyon so har goza leza ruruye do
1: ne amne walta nan ma sai a'a sai sanan ne shirmani andilan zu kero are play no ma
0: tai da zu amde na allan bias isa da saudo ngo yene kinin gade amma ngo umaiwa a wasu tuduna da ko allan nyiri yoda ngo akai ma jirijiri nyiri karim wallahi yoda ala yero nyiro gulin awa jiri nasulan be na jirinya kamma kala sima manda ko andi asinya yongai ma nyakun barin da andi akai da tindira ikra luwe andi ala ifu su kadi iswa mu nur ma angal de kurduma chat aw ko kuma na shari tabawe tumbumai na sakre na yare aw ko kuma na chasiria awer malum fatriyale ada sima kindaram zore na din kam do sima ka sun wada so hin ada akin yakame za ada da kwa na sha to sidi yobe tullan na sha wani tumbuktu gulden sai din yoda kwa Allah na shidi na sha da sai ma sai yoda kwa nyidi sai da kasanni mi ma cinum yengai do ko ne min da kwa na tudin kam.

0: kadi so do pallan diara lokin amma kullum so gikire lokin amma ina sha shi timon awdikin na be masi ma be ajiri kam na allanjiri kuma kanda allan kam lajiri gwamnati akallata a enjola ko kuma kam lajiri protocol to be andaran ne kam daga da Nigeria lambe au ndaran ne kam daga da satado awo anato man kam mar bula man su ta gozo be president no ganaji so sai die be cida ma gwamnati no da anato lan si kriwa zuro kara da ko shi kam mar kriwa zara sai die wollo no ma da ko ba kam shi mar bunzu ya halal dina liman da ya halal dina da ko kam laade kam du gozo na bundulo ya kriwjin ba mare laade be soro amzu gana ma da ko shi kinan na kam dela liman samoya kam da ko den tinda bunzu ya halal dina liman da ya halal dina da da ko Allah na shajiri shi mar kashi ma amsa ima mar da ko har sai alut ko dai ko den no soro kilandan cinim da ta arma kawai aure na tula ande din nan be ma
1: gadin zadi min
0: kuma kilandan rokina kero
1: amma na shake murun yarin nguro am kuma ga sai be na kazin zuri ko bayaro
0: gazen amji na shabiya shi ma marin na shake murun ne gazen akai mana sha Najeriya yen mungunan be cin na mungunan be alanta da shi den tamin kurungu soro ekin ga naju ma suro am isain din andidoi nadin tusunya na do ijen au ko kuma buro man nadin karaye tun ga nadin lenye andiya sasadu do karaye de ku na sha shiwa mar kala shi kan bayzana ngu soro biya ku kam isna curum ma lezana kan taun zufal kan taun din jisu akodi leja kam do nadin tarbiya tu au shiwa mar no zuna mare shiri nadin kara amma da ku kam de karin gile zuna mare shiri rakt kininga kala na shiri mar no zi futu pandi lezana suru na de gare gare kijila kininga te na wala wala zan so jiri ciya ciya din au ko kuma am mare lama shiwa mar ci da den mare solo jiri ngau ngau ngau da do nji soran amma jiri le solo zakala samain fela wala zan mar amma kala shiwa mar machin lampom zan turla gamai shawa shawa soro soro lezeya sororin aure sorin mare shigi da ko Allah ngu soro soro lezeya da ko au shiwa mar shigi walta cha bar so san mare isen digi ma am de soro de chan zaman kasoro da gaskiya jirero isen de kan bay soro dan amma da kun balin den ala kamande asta da asra amma da ko fayinta kala ande fayinta ne akai ro kam de biya grant kan gono ma insha Allah kun de isin dama
1: amma ai wa sai da zu kara Allah zan sari wa ngu wa sai da zan
0: kun balin den isen dama amma da ko ngugulin giya karo kama kutukin amma akai ma da kwa tunda cin na suluhe ka tana amsa rukurun duma lejin na da kan bai ishin na manguwo da insha Allah kun bari nan tunda kungiya ma kungiya trying ba fulutin din da jin ba so ba da kwa
1: amma kam ga an ga sai biya ake daro an ga sai biya just da isu abdaro isana wata na brin brin ga sai ma
0: mbe dobia
1: amdo
0: biya gaza ya sai masoron da soyin gaja ma sai da soron solim bar da soyin kirmula ya sai so ni ngu soron le da biya narin soyin sai shiwa ma da biya wani rufani min jiri arab la so araf ne manadin fa na ma na hajja da ayir so murtani aso muzambik so awla so lan amcin tumut mut isa ya talam na da ma fa ndem ba so amma kala shi gima am jiri nigeria jiri ngai bare so araso le da ya ma sa aso ma kapsen ba walta so sai isa ngu soro akai
1: kiji panzen sare le za kiji de ba
0: kiji de ba walten
1: ai men kila ma kero da ni waru sui kwa lengi miya mai ba da kero ngawo ya mana ban sanar lanna la biya koi panimin ne kero
0: tabbas audai kuramcha da kujin dufan gana natulan audai wa kwazazo su sango lokuna da bayin bai garanti ke waya kiran gana da kwa bayin shi ma da kwazazo sango akai ma ngongongo le ni miya ngofuti yene ni mo yando so bando sana sana kala non basarten ngongongo so har kambe na wala woro sa da video jamani ruke ngongongo da kala min basarten da kwa basarten kur akai ma general isa ke ngongongo kala shi ma rin le ma nya to mai ne kuro nyuro na ma tin ne kuro num kam kala me fandi min ne kur akai ma malam mare kala shi ma rin na sahaba sa angai aula sarina so ngo uro fule fule zu ngo ngai ngai ngai futu dai fanu lu wada ada da gari gari akai ma kur balma ne ni ya gota to liyar aula son kala shi ma rin bayin fange da kwa akai ma ngewe cinge salam ngo ke kala ya cutu iske bulawar magonin lalando jama'a da ma iskin armar wa nawa da
1: ismarin ayye da kin danin musuro haji campaign
0: alhamdulillah suro nada kana la umar shawaran aulan gai we kifto da kana so ba sai dai biya askara gima
1: amun kuraye bidiyon zaro ma da ayye da fangam
0: alashi ma aure woro kwado su sangonin da koram share wa kajin zufanin yinde jama'a ya kuruku irin yiro gulin ya sangu alaman nan gamsa min tilon kuntawarar lezina dore ya kwa Allah fuska mama ya kuruku yin shi ma dun gongongongo hal da sauna gongongongo kuru akai ma kuro kashi kwaya man kalamin ciza alan goro da ina dai yoda akai ma gaskiya shi ada urukan dara mu wanjin ba kuru da kwa Allah uro chai baro ba inde ismi an go futu da min an go futu nya sama ina da chondo kwaya da kwa Allah sharin gai ma ngi kun barin bongya bane na rashin min rokin biya waja na har karon yakin akai ro lotku fondi ke da kwa karu ya kindu ya yi wurta wacu
1: ismala gwamnati ya sumona la muradin lambiya karu ne min ta gwamnati ya ci roma kinin gamba na jin no kuma ro ta gwamnati fangona ma nyo su
0: alhamdulillah askrinya na shiro shidoi cha buron ma ishe ya andiya samoyin bawo akai ma da kwa shi kamande shiro na dawa shari kawo shari baiwa shari cin na shari shi kazu amso isa ya mokin shiro askrinya na biya ayi ma andiro ce ma shiro askrinya na amma we aure

0: nanzin mai nan be ma akai ma we cida awe firiji so dikara kana ga akai ma cida kayan sanye biya ci jidi shima ma dikara kana kur akai ma umai shi sanya kuma arma wure sanya da kalar karro kana da ko gole ngana ala kamande shuro ja san
1: amma nyoro tsadiya am khara ya rabo ne sai kauri juri lan sai ro gum gum sai abo ne
0: sai udro go haici sai da dama fun dike bonger wallana ma alhamdulillah go uma kaman zare buro kallo ma kara ya do ala ku uro dama cin go iskinai kur undumai wa awadin lan andan juzu yindu sai isa andia fuska fara karo so mona ya kur akai ma andia sai akalewa sai lai kara yayi undumai bambancin so gai aula njuto son dumai uro filezu yekur akai ma amai gade ro fileza yai dai kwa aw shari ma har kambe kanadi gozu wande aula son zakarun din gurgur lezi biya kawai ngo biya kadim ma ni mai ajin mami bulfok biya shawala dai kwa kambe ai magade waye shuro gulgin na bawo isu yanza ba anza ya furtulanda shikenan dai kwa aw ndonga undi wane yar aljazamin juzu amarto undumai andira filezu yi kale wasale hayi karai ise narin biyan dumai taboti din ba biya ai ma shari buron son dumai andian juzi andia hayin zi andiro ai man dumai su di kale wasale da amandi karai ande mai ajib kai aushat isi akai na yin dumairo
1: mu min dare ram zurifa bayar karin gum isi na
0: a insha Allah uci gaba kuru ekin gina ne amso ya futu lonza futu kindenza lonza ne ekin gina ne amso da ala barasu kuru kumar isen biya wone ne idin nono wa wone regul yin na bawo kuru dai kam no zi yigi ma a dai ci gaba futu sai dai kindenza lan alama ci gaba da to ndin ne bai kuru dai ala ci gaba da su ci gaba man dusan murar zo
2: masha Allah ngila harami kurin tunde so kwa mi yai tada na dune kana zille zina fallo ne bulan zaro butrum sannan shagoza da yara suro shagoza da zanailan sanje zartari waso da sanjo bayan na kindo zan kula amdo kurasu ado samma so bar walzana blando ba tartina na da shimana kinin gando isan gile akai sako sai rogul zana kinin ga jiri le sad ga sanailan island clan sanna ta aile sar kinin ga burin sarra walta bari sai go sai ganan doin kararo le yara zan da tara shimara kindo ne na ma ade ya cin zan falfallo kirin ne
3: sai diyo do gwada imda maza fese baksana do anda farada turuk kana kare kara bokoi
1: montin
3: anda du gwana ra argero cha saru fese argero cha sanna ko allan tapkin cha ro gwali ala gwali ana ra gwalan anda gana da ko mare isu ra guru konnukol zan adun anda wata chotolu awro cha saru katori ro katori bulala katori cha mena churanji ran shidu anda cha sanna ri kero ko har anda wala shima na shima na ri kero har wa am shakawe andia takura tigo diano diao chulu ya andia karame tileso argeso karame tileso kangaru azorunda kararu andia choru karari andia chonu kwa andia kireza andia soja rukwada
1: adu sai kura kura rungu ba so kude ne suna na rasa na la sai kura kura rungu
3: sai kura kura ruba isa be ruba yande gwali anan mandi makura kura sai andiro bunduso sai na kiriden chaman ija da masak dam nwandiro kamba kamba yando zo dukba duyana duyana jando kwa da masak do andia ta ko chauri chure ya kwa yandia ba andia bulalen kambio asiye kwa rike wona yanya ba nya iskin je chuluko
1: oh sakurin ne ro bulando kamba u fa
3: mona anwara bulando kamba nan mona na rike ro yanya fal mona to lando baro lono yanyin ko kuma ndaro sanado kuma nda mama jidda ya rike ro baro lono kriyo lando ga jere mi ha chasano so jana dil
1: salim da we de lan nyo bundu sar kriyo lono bari ne gumza
3: sanya usko
1: yo sapu shima de ne ro kraso gumsa nya jiji ajinso
3: ajinso a ngero ajinso ran de krazana haziya kira tuna so chakakarin zalabi abulbulla sauru andiro krakraza wala krakraza krakraza ko andiu awada arma kida ndoza kwa andiro awaza kwa kambia nigeria garama biya bundu bongo so chakwa andiro awaza kwa lada andia amson wakinde gi mazabia isaya sia chamo mba dio kwanza kuma audio general le tinna jili ar karalan teda e furu fayna ar bashiroma inshallah sawani mangu ko lena isayen so janado kolle chele andiam iswape sai am jasir kwa sai lamlan biya kiru kama da shauriya tetin sai kam sai andiya shauriya ce sanin andiya sai ruya yaje na dike kasara
1: nero kla iswa pelal malum maso de au bi malum mando ne kura kura ndo da sana nero aiso gulzen kla amlar Nigeria ade makur am jasira do
3: am jasir sai ruwa bari konu jahannama yelan kiri ko ne kasara so ta andiro karaza ya rike kam Nigerian karama yaudiya da andiro arike sana Nigerian karama biya jili sari numa ibada jili diminyai nya yaudi duma yaudi biya shama yaudi biya kura kura jili larta kura kura da duk nya follada kwari ke sa andiro malama soriya wazaro
1: kurusa kudun kasannuwa mana shimaru
3: a sari ni andiro yo ganade nan dia gwara yo akira kahani langinche akira gari nan dia cha sanu ni chiru akira da tinne ugana ri ke rokwa ala zitinin mura dike wurisulo
1: yo sakudun kuma na tulan karalan kinin ga diwi allan ayso karuna musu akun ze
3: wa karu kinanga kadina la karu kinanga na bundu ge ma wala no ngana we no ngana arba ma ba mara ba bundu ga ma bundu kura kura kura kura kala mote yar wundu mukoya moto ya bi adan yo tikso che garna
1: wunda shandolan sai kuma isu wa biya am gai le zan ba sai sai dai askara rubutrum sarin sai amma ku rusala zina le zana ammo kuna do ne fidai kam zan bare sadin ma awulala ai suka wazi son sadin da ai saka gulla zum zai ne ro
3: ande bi ande juzana biya kridi no gima am da zero kuna ta mai da gate ari a sirin yan kasara kuna mu min runzu ni no lelma kridi min runza arike
1: kridi duya ne biya sai
3: ha mota wandiya motor chosin kuna bundu adir so au hondo hondo ari ne samdai kwa yo sai kuna
1: yo ai so yo we kuna shimarin nyungo tararo tararo kurun awo dufan denan ka walilum kridi da min yan dilam zuwa lai
3: ah arike kuma da arike samma sanan de dan de kuma arbiya kri warin ya gwada ma lelma biya tun makare fanduya kuna da karunga min yo ona tolan kuna hondo ma bo ma bo yo kurta ande yo ande kuna cheria na den dundima no ina ba durnde ba mu ande sai bade suku kuna da man amfani den shilan kumbusa ya yiwa den
1: o sai ran yaro kumbusa din bane
3: ah ande ran dro kumbusa din ba amma so bula mu yankara ido kumbuko rusan yo sai din ya kin tawlan yo sai din do kurso rungwa kin dawli ta walla magi kore walla alma biya yo cin kurson she kare mu kuna min awala kare kale buni la so awala sai yimi ma bo mun jin ba
1: amma kura awala dai karan be fandu
3: yi ah awala dai cha sarin gido awala dai fandi
1: so ku sala na shaya la burno ya Allah so ku kunan ga diwela clan jela ndi fara iswa pa bokwara mazarina sai ni shirita din ma so ku
3: ah are shirita din na kiru clan jeriya kiru clan ja chau na tore yusuf yar kiru bar kiru ya karma karam al fatirinya numbe
1: ai wazu ai sai akirsu sakudin
3: biya kawai andiya juza andile no wala sai akirta andiya awai ashere juza na do ara kuminti tulura mai ruwa do kiru kam gona ko sai dada andiya dai bugdendo dare zuna kwa sai chosa marande indi goza kwa allan sai chosa na kwa andin gawa na gai kwa allan kiru kam gona
1: maranje ngai ngila madafandu chasu sai
3: kura nerola ah mara 40 jilimeya bak 40 jilimeya 40 jilimeya na bak sai ndo dilingo karaba ga inda jildi josin buro buro sai mamu kan da baksa ido kuma da an bagai ce wannan sai rokarin da baksa mena amma amdu nongi amma amdu an bagai yakin naro amdu nongi amma am sai mar musuma non na toro haya da casana na toro jildi cira mallar tuga ya cewrin de kuna fi zana toro casana na toro sai ro baksa ya
1: an ma sai cidan za amda goza le zana
3: ah kuna sai ro cedin am sai mar
1: cira ta mu za ta sai bula saudi
3: kuna da sai cani na ga biyar ke karaba ga irin kaza amdu kar an bagai da
1: ai kula musu wudu kani iske nan bare mputi men
3: na dudu wudu jama buru mai wuliye ko ginya wudu wa gwa da dai jiki jama kasanni ginya ko wuja man kasanni kina tarma wuro lura ce na a war na yanya ba nya wuliye ko gima ndu mai kamera cha wala
1: wuro ce rin ba
3: sai mi ara kan wuro lura ce na da a yanya ba nya wuro ko gima war lura diki mo
1: ga jiri kriso le to wani ne ya homzenya
3: a homza
1: homza jiri ne ro sadin
3: biya sijin lo yace sijin lo yace kya nyaro dai nyo sarka ce kya rimjili moto yaro yoro indi ce indi timo ce kya mukala gonu lelmi cholo lelmi nyamu gonu lelmi ndara lelmi nyamu gonu arike
1: ko maka yakal ce nyo sanna kai sam
3: sijin ne dia a sanna
1: ai dim sakudan
3: go muko in juru waro muko in sirum gadi no kwa cha kwa wan waro wada kun taw diwo sara la fula la waro indi sai indi ci gelo sai indi ci gelo ya kwa kalashela muko yin sirin dino ya kana ko kalashin wachara
1: kulza kan kwa sai ba kai ko da tai bana
3: sai kuran zarfa da taindo nyin gai di yamin ma jori num sai ya zimin wan sai arma wada amma sai am kuran zai cha sai am kuran zari yakin na rubashi wada u muko yin rukana fento zam na bakti rukana sunni ma
1: ai so sirin ma nyo itanozin ya la grazi
3: a jili awla kurun ne sorma uro grazi mba do amma bi angai jili awo cira cirin ma nan zuro lemba bi angai curo hanzin karako biya wacu no ya lenge ha wacu no ya lenge shiro kare ne la kukin dabbal ay duwa za shiro lenge kwa gonye shiro kukin biya rike
1: sai kuma an mura jiri kuma sai iswa bar alqaida su akilta sai aula sai jiri a do isan ya jiri maralan isa sai kura kura da kala filsa u bina la ne batan din bele ne shan sanero mu za fano
3: a gullemba yo din dalin da yo ba shi wa zamdu war hanan guwo tumbuktu zo tumu mazo nan do shura shura sai nan guwo le na da shi kurjon
1: ai sai zina siri na din la kula amma fa sai
3: a shabaka kaja amma am shabaka kaja lurza kura kura ma nazin wasika wasika juzin jili irakso jili malizo tumbuktu zo manajin kwa biya jili kuna la ile na jili kuna subscribe gwamnati mena lele kuna la million kaza la moye challenge ngi moke
1: gwenye aji momi simile ni mala gwamnati kuna
3: la dobi nuro chi gwenye lengi dobi nduko kam do kya kwa woro kuna de jama shinu ndu kia gwenye skin jirugo kuna jili zakaiso jili kuma gullu maro subscribe na mena kwa woro ku awcha
1: na amzirtari amanzir mana
3: a na bagune a kuna
1: zakai kuna amso satana ida
3: am jili zakai am jili zakai tira zakai so tira darai jili jeri meya kula da kuna kam da ne ce ku shira shi mari jeri
1: yobile aw sako kirma kalamma isulumin na mal jiri ay broyman aw kalamma kir
3: wodi jenerale odiye jena aro yando zubanu so chisuno kurson gawa de broyen kurson gomnai zulume chuluma na yana kala adian
1: yal
3: a fayen a zulume chuluma na kurson yalla nyaro radio chosunya
1: radio sawo safanu sama
3: a rama nyi kanem kania fani bi radio na dan duzo duara ko sokozi chasadin wa gomnai manena arwanye lemba yalla nya rochina no kwari ke ande final shi de gomnai de wayana kurfan general le chulu boyencin na kwashi zarfa ye kwande le yo garai kere
1: ye iswa de aye de ronya samuna haji campaign da mara
3: ha ngwe na ande chamun alhamdulillah kiji fitwalle kiji fitan de chamun
1: kunanga amdimin
3: ha kunanga irikin alhamdulillah yanya baya so duk bi kamai zanu kala kaltina
1: o bayam so so ndana
3: ha duk kala kala chamai yanan man general muhammad awairu da ya awairu aw malar barikel salman wuro waya baksi yanya banya majinji mazinaro
1: ay kinin ga musu haji kampe kujuwa karau
3: ah kuji tu ah kuji kuji barakallah alhamdulillah ahmadiwa
1: da sha hallamte fajiri nan jo gawa kudin kuma kuren yi tara ga nan jalma ay manan me yasa kai wazinar wazi sani rosadinna
3: na haji gamnun na
1: ah
3: wazi ande jere wazi dawan de jere ah
1: kuma asuna a wuri jire bi ron gwari jere
3: asungana
2: mashallah ngila harami krintu deso tara nadi bayan kadda ita ga su krintuna kurletiram da ne karaye din kuntenni hatta duru da ne tan le fara pandenin kuntenni she kurram zalans bayan su kuro sahirau da ne karashi mallan wajin yin kuntenni harami krintu deso allan diram da ne faras kram da tamtam madi rokeshe sau da ne lokta halza sun na da suka susu kusota ndiru ne konza fanuwa ade ma wannan dio faras kram shi ma da ita ga kana sawan tire bale arya din da fajin rankin
4: Para Ramzao le ar Zainab Al-Haji Ali noiro ida gasso
5: Darasan
6: Kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
5: Kasa di jirisa din kazi ya sandiya gredin madakal turo
6: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

0: gila zauro harami kan tuso ada fole doni shatima masire mada kringe shiro ni tayaro shiro muje gurin samalan sukana mada kringe ta magana fole zade kana yaro kurnon za gwatna tuman dia mbeji taje karantu lokto arkalkari nabtu no so asawa ma sawan chida fatima gira madu chip da wartana sha kusutanza andiro kala maudu doni kultana ma kasar doni kama kasha na goza ho za so hapsa kurade ma sande shin za kuyen ciza tareda za lamaradoni shikla zai ada gwon mu kota ma da ita ga teda sha kusutu anza andiro zandede nda fatima gira madu abiso zandio
1: masha allah ushe kasar alhaji gaji medu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuruntu uso andiya kantaro kama mai andiya rubsuna suru fraskam de tamtama fraskam doni kasadu kishana furuchi sade kuruntu daji ada taide ima woson kusota andi matawa matawa donye suru fraskam shima adielan nandiro bayana itaga sain kila maudua gade gade lan saudone kilinga kishana sweda kambatien Kuruntu naptundwa ya sayo kusota nyi martawa na kata fraska mshimada itakaturo. Masha Allah usu kishoro. Masha Allah. Nda kanedia kasada sama.
2: Alhamdulillah.
1: Ngila zauro. Kaudu dao fraska mtituro gaya nuturo kuruntu desoro. Kila ndo abaye no?
3: Salamu alaikum. Umasu yifanna bulama.
2: Assalamu alaikum jama'a karantin da sun wasu yin malam Tijani Adam Waziri malam don jami'a kare Kashin Ibrahim University no ata
1: gila masha Allah ne ro so so gulgina
2: masha Allah
1: gila harami karantu ndi andiya ga wani lolo na Mahmudu do ita ga tinde shima futu da ne kishana burum sadi nim karashim za goza ko za habtaye na shak nan ganza so da galautu yen kuru chama nuata kuru kadaro nzurifoba adi andia za mzinae alan kuru waja son awa gade gade wajinen adi esawin kishana buru msadi edu kanzunza soa sayerna taraida za na mkarashim za klausa kuru adi ima audone musko jamiso eda aimairo goza sayimai kinanganza bazgi faida zen kinanga jami gade ya kontenu sendi kasadinza itaga sena kashuru tanasu jami karunganza ya karunzasa gnatien clan kuntu daji andiya gayyo suro first commissioner adiyalan nan dai darasa gotaro adima dalil don suka first commissioner ada ita gatti inda shima na shafo richi sadi allan sandika shana so du numazarra crashin ma goza fasal ngalawa na sha sandiye sanya sowa cleolan sandiro raktaci yalanza sowa bulanza sowa kazi do enzuri foba sandiya zamzuna allan sulhuwa mataro kuntu daji naptunda ya sayo surofas kamshimadi lan de drasa gotaro masha allah adishima audune surofas kamshimadi lan maududon ita gatkayen ma tumangana kuntun de soy tamtam za gozen qur'ade ma bayanna kamilla sonden no
2: insha allah
1: ngila masha allah faskam shimadi kishana yayi maltijanilan badin futuwe ronzuri foba adi daraja kama furci sadi da fallono kininganza ngawai da radal dumiya
2: to assalamu alaikum warahmatullah buroman kama da buladun ci kuma furci sadi da anama suro nigeria nigeria cameroon bulala su asamman auno ata da buron kama da sandin gu suro aure fatu abuzuna shilan sai soka shara misalo diala lum kasula dioso lenin barela dioso sanyala lenim dioso doctorin kamarun guro arede a sadin bakurin amma nziri ko bare isna da yasuku kamari isa klan
4: yo aiso sadin
2: ngu suru patan na kata da mangu suru sai manduriro ci sai awala matu tuna ro walja sai mabiya futu tirana ro awaza lero sakin
4: kuru ni asuna mabiya sai ro sadin wana sai masha Allah so ndi mana shakinin ganza so dan galauti
2: to kininga futu na da yana mana nyen da yasuku kure na kamu du kullum a wala rasidin na wala noma ni naptum rashidin a wadi mai biya ganala ni kalam du maro a wala nim rashidiyatin mi bayar fa kullum kamu a wala rasidin a da kuren bi amma zaman kuma yayi ma da dalilin kuma zuri ko ba da suku a jira da claro yake na mabroid gana isa faltina ro walzina kuma rumiya ngusoro kon gano san ni ma fatoro ci sai din zuri ko ba da suku kuma laruba ce nuna sayya larubula sauluko zana la san da satana la chot maro audio in ma chotto raksa sadin baro isu wazina
4: kasadin zambia
2: ya kasadin zambia isa monjin baro isu wazina jili ko ba dai suku so dalila dai suku da kai mawa kilan zaro kwa goza tunda kongare a wadi futu buroi matindo raksa kuma da jili ko ba dai sun da dabsuna raksa sadin ba dai suku sai kai mawa kilan zaro goza ganaza da ya cinye andi a wala ranye diyan ma diyesa badiyada so dalila dai suku dai kumaro kama wa sura au karantsin din bero wallono
4: gilla masha Allah mal tijari ya fanna godiya wanda chaman ka ande yayi mal tijallan bade ko na shamin au kada ndurbai na sidina kure no wallono ma shi kamu da ayyana ayyana so shiro 13
3: insha Allah
4: kur ade mal tudu isfallatuna sai duka shana so do abi ande ka shana so do dani fanda ande bulnge ande ka shana so do kanzun de rojia jerena traidan yana kinangan ka ande ya
3: dunya wena leken ade do
4: na shamin ai kasadro andro bayin na hamin
3: sa andi sunana so den amdi kuradu laymar ko zala taimba shi ma loru kolle do ne japane sa du tap saudi gora gorongan kunteno andi makinda inde ginata saudi andre ya sasadin amma ku zaman kirma do wunganya kamar mai sa kongara wazana kongadu nikataman zadin zai wala da raksa sadin bawo
4: yon na shamin ai kasadro dimin bro hawallin futudo ne nye nabtadu wasu moyin banum futudo ta fakara finum awala dan diya kringa me kundo to abali wala
3: kuma wa
4: washe
3: ai so 13 yo ku yi so baro lono ku ko ga dan zan be man awodie baduro suku namnum sa yarum ba da inda kollele an de kama da kasadu gonye klandero die durinde de rodie sai ya awoba ma da sai ro yurte gonye lenye rondai awonde fallandia lenye kasun gonye ishe ya fatolangana ne ya lede poska poraka waja duri montro lezen isa ya cidan da fato isa din
4: yo kuma san ya juriya juriya dimin
3: karei kriyalan a wallahi ke babawo karei ngamdin a wago in babawo
4: ai so
3: karei ngamdadin biyawo karei kaliru chok chok tumari samma boy
4: dan dro kuma gune kun tunde sai karen za wani kamlad suru kinin gailan kamlad a wala tladin yayi rumin suru kalwe din awla ganalatu suna sun zufan zin ya wani bejir waltin
3: sori goy tumatir kiri da goy
4: yon go kos masu ma da saudo adan du so ina kuma kalro fis
3: ade amma shi taida zu faida
4: faida tiro
3: amma kam suru no zai
4: ade
3: sori goy tumatir kiri goy tumatir ngam du goy tattase goy tattase kiri ay goy shampo ay goy atargu goy karkara goyi kulu kaya yaji kai biya kare kali ala manda magi a wanza lodo jeje ad samma so goyi
4: samma gwanin
3: dariken
4: kuru namnum samma jarum jarum jarum
3: samma nam ya jarikin
4: miyaro
3: gwalto kri gwalto ngamdu kuma mar losar radi nam zan zan ma losar din goyi
4: losar din goyi halu sasain de
3: sasain ro saka klaino kali de karngin ma dind karngin na karo kamso de isa maza ya bai sabab ro jirinum zaun zai goyinge iska fallan dia kalin yaro karngin amme maza ya ilarkin kuru bulin ramen bulin dia nyure kladikin karo sukri de goyi alefo goyi mambi ngamdu lalo kri de ladikin ba ngamdu ladikin biya kare ngamdu kalro shi tayade samma goyi yim kare da tsawa rafan da shi aleda da naira piu piu piu piu ya rajare yim kare isu zauja naira me ya rajare letro jirinin zauta ta sai adi ayu ta ta sai battile ga goyen ba jawa yim bai goro akil za saladin bai yar ya kai ma ban san yoro sadin a a
4: ngila
3: da magoyi kuru naira piu piu naira me ya rajare kin naira piu fa ndike alhamdulillah
4: bai audu ne talaka ma ma ja so ndin
3: adi da ma askara alaro
4: grego awaka dango kam numa suru sanyadu ne diminin awasa mako numade loktu falle na sema samma saboda yam lara ayi ayanin badiyam
3: kule ne miya awu fal indiya ka gona me sema mare bari le ne miya ba diyo rawalzana diyawudun bari le ne miya babu rawalzana
4: futun akai rawalon
3: le tardo kare dan dum numadun surodun torowa kawa la naira yar ni fandimin la la miya fandimin la an yar ya kai fandimin la naira yar u ya fandimin yonda baya kare da tarana
4: tarana
3: aha adde lan gonya samma so le ne kule ya adu turu turu turu akai lan biya ala barasa kro wale
4: wo shi kama da sanya abadija awlar waltanan karo sanya shi ma da abadije
3: akai
4: so ko buru hawal ta fakara finun sanya su abadin nan ma yo le ni ma kare fallan dia gonu min do hatta waje a son train awa kadan go kom na ma wala da marange
3: ade ruwa
4: tangin ba
3: akai
4: yo sanya mishi ma da kundo troll le ni ma jiro fa min karo ni min
3: karo ni ga kaje yim kare la nuska fa ndike gonge iska alhamdulillah askara alaro foto ya butro fa ndikna kairo uya yep kike waje le nge gongero lolo kare ndaran yayi tizaya lenona antifan na mero ngaisan tizaya na ino isen ladikin isaya ubaro wallo
4: ne ma kamla audone ndimnu butro yimin kasor le jama'a de
3: so wandin bawo kuru isa ya duliro wallono ma leza ya yanzu ba ma waltuno ngai sai duliri isa ya wurba ma har waltai jiya zan do iske iske a wuriye kare da sarina yayi rayo yirayo atsulan mar duwar rada su ta bori ni mace zuna kare yarin cha rukin dun haka kare yo kare kristo har jiri kare sai alefo yar gina ni ma waja wolori mjin wolo banatin kaudo ama so wari edo kare da shima da gina nge watura kai yole da kalanda karda mu kwanya ko jima yira yole da nan kuma dai alhamdulillah a waina bara da tsuna askar ngana alaro
4: masha Allah ngila zoro ya fadna how do klam woltike dringa iskin no na mantu jeniro woltike mantu jani ngode ya ala bara su kura fanna andru bayna sidna suru awadu ne shi kasad kanzin sidin ne kinanga kanza ya lanziya ngalautiyen ayero rumin kasa da kishana furuci sade na shadu ne sande kuma ci za ta rida zana litri faltina da dani klandia yallandia jami gade karungandeya kinungan za ngalautien a wafalandia sadinen
2: to alhamdulillah futu kuma mana zina dai te da zun mana zarwa kurno zina kuma misalo lamar don na sanana entrepreneurship gulzaina da a wanzu gulzaina da adama sho a ku ba falyumiya kodi yazum gani namumin waltin kurusuru do yikimin
4: kodi
2: kimin insha Allah ngai ruzuzu legend no wono ma sala alai sida na lo isa nafsun yuro bayin sidina alai sida futu awanzu papazina ruwa wajin kurufu wujin no son awdati lonzu gani reso waljin kam gade shiro tungata raksu kwa awodo in sondi ni she so na awanzu laga na sondi no korodi ma da de kamwa da alhamdulillah nap katangai de islamar de fallatiya klan zaro sakku andiyar chakwa raktu pande no wono no alai sida ranye a wala faldin ranye cin ya ande kalandero diyan yallandero ranya wala diyan a karangin deure ranya wala diyan ade dalile su kama da ci za kuma taida zu jiri sanyala mu koy sai roi kuro jiri dutola so jiri shaula tando so jiri kinda samtai tando so jiri biya kare ngai duto so jiri biya sanya cin zuma ba tumangina ka wanga wai na lanka mu police mana zina be radio lankringina be ci so a wajin su har mana zina kila kama kada har keke shiro dai so sanna so kuma ro waltu kuru kama gare sama so ade yin ma so program ade man pango ko nan ke dan je kringina taida za wuri wakun no zina
4: masha Allah
2: dalil da wa da kilanin putun gawan mana ngina dai kilanin kula shi so fallan da diyena kuro ala ido a mana zina wa da ande kilan da na waltuna duno sikin kwa kwami son kula shi da kila kama yayi putu kilan zaro da zana putu dai cha ko zina ro kilanza hapsa ya sarana da waltiye kuru kilarin kula shirin rakaye di ala sidi a wala suron faida jin marutulu ya amdo in sandina ro samma wa da ha yana ro wajen insha Allah futu dai matin ro kwa kala funa goto ko tin wajen
4: yo kirma suron ye kula shin do fallandiya di win din rumin kure no wallo no ma kamuma ayo ras a wangai di sidin ba jid kasa da kama ay dinga woro collection so da suro kula shin do a wala gana lalle tu faltina kasa da gonyana
2: dai su da su faltina dai taida su faltina kun nafkata har ma ya biya kure na ka wurin lorosa din su wala san dai suna na futu no yana da biya kamu du goni miya wai kullum a wala ci do ma ni biya kam kanu dai a han kullum kawo kamu dai kawo kamu ayi a wajin ni klan ranun kranzu chotto gonin ba asura din ne man nan rumi bara ande kamu dai brosa lake lorosa zana kaso makura
4: kaso makura
2: ci da zan am kada ci da zan arzi su wande bara ande klan su shiro ci da zana a wurin kuma gonye biya adaro sharo yana da isu zinzuliko ba da isu andero ratsu shimde a wakara suruna da suka isu kuma fafaltuna
4: masha Allah ya fanna holtike na sha mun dringina da ya ngo kasa da kada kuma goma suru kasa da men kishana la amdima ma adwa kurno doje nda futuyo dikin nya indio beides nya dalzina mbijwa
3: mbei kada shim ka jiye kare kare do yande su din ruye yo sado ne yande su din shifaton nap kataba ande sha kwalzo sulaimba
4: yo
3: duli sunotul andiya ko zana maso du sai malle za kasulan goza isaya faton sireriya cicin nan gana ja sulaje gina zan akai qur'an da ya tanti ya cinye ya andiya fator da saya andiyan sunanan da kurson nap kata ta dun zuba yan yana indiya kamar kare yuke kare kake ku ke finge fandura kare gonge kongana yakin wode namni min gani
4: jerebi alle kanar wonjin
3: ha mo wonjin ba gani kirmar mara kura fallo da akai yin mun ku jafla waya bu gonge kuke dan wake nam ya koloken
4: huru
3: alele ladikin ahadi
4: suroman
3: alai sidiya
4: masha Allah
3: a walla dike ma baba ayya in dafiya waso tulena
4: biyan yin mulk chabiya zulum tulum biya sai yadi
3: kalluman sun ge choko
4: masha Allah
3: a kin maddumaro kare kayan kwale ladikin alai sidiya wujurwa aja gonga wayin damle a wallo nabka kai shi kuro kuma ndai a wada barazuna da kare kliniyar man ai so sun ge choko ga wal kare akishin ya har ladikin ko isin da izaman da faltuna ruwa shi ma da duniya ko zuna nan ka do shi ma da finge koloko kuma da mara lengi aka surin samiyan buri so kusulu so beto so ka ad ku kya duli sarere naira mi wasala di akuru duli kranchi za yakuru isa gaza
4: sosai
3: aha
4: ahudule mangar dule
3: yawa kuru kama ama yar kare yore sha antipa na miya teda nya mangrin yana di wallahi isa na mi le tumara yin di ngai sai ungo gore wa kwando sa kallo chuno kono sadaklo no ngai
4: kirma kisha na do sanya mesi di akuru no zina ade aula fallandia aw sai ro fulem sai ba di sana mi bijwa
3: amdi yak ya ro wore namno ille nyaw nanguro namngina lan woni nguro di chingya na chingna di kare di badro sawai yoro babrela ambe wode namni mi ngange yakke shiro kare klida fuleke na do kol ngana do wode nun yino yak shiro lienge fuleke
4: yo sanguro do kolimin
3: da ah shima ala barras ko gozu isha saladin la kushe isu zar shima da su wondo isu dan wake ro kalakato
4: masha Allah
3: ah de
4: kila zoro ala barras kro kasado de taida zu kurnoto atumangana kishana ndege de andia krinzen maade sande kurnoten srodlan kamla do ne mare gidi protein sanya fallo kurtu napsuna luayen kal lobayen kal sidinna karailan wode nya krinzen wallo no ma awala fallandia shade zaman zingaina jamiso yi muradin za galtelan woni mare shefu twa so ndinnen ngila masha Allah har mikrinto de fresh crumb done kasado kishana furci ya kirnuin na karau kuro adema alabaras kuro kusota yi martawa roko fras kam shima da ita gatkuyen maududo ita gattinde shima futudo ne kishana burum sadie nam karashim za goza ko za habta yen na shak nan ganza so hangalautien clan kirntu ande aka yo fras kam shima da goye koyen nado ne kusota yi martawa andro bayan na asadinen mantijani na sha ma waltu kya ngodiya kawo tusulokto gadaru lenyen no yafa na andro bayan kada sidna hatta surodlan kishana kamanze she shiro sanya shima da flezin na qur'adi masurallan futo aso ndina ilan di walla bulin jiliso kishana di sonda na shado ne sandia crashin mo chudo
2: so awwa jin de burona jili tafakkar ne klanin da ana made nan meya ayi so andero sadin isu andero ziliko bade chotto andia kamwara san masuru shimdero flejo ya kamware da kasar goza a wande adin nan meya mu jin ba da yada
4: kuma ya fane bayan su na da na shalla rumi shi dan wake sokoltu so a kuren najiri suro abin kishana brum sadi adi sanya lambe gair zin sanya adi tilam adi da so so gi sadin
2: adi
3: kuriya so bayan
4: ah
2: ko sai koltu laso jiri kuma sanya buri lodo laso dan wake koltu ruso an samma biya isu ma wani maru rumiya ngusoro kama da rin forici sadi adi ngusoro a wadin klaro goza sadin ba sai biya sai sanya do ingana la ya mi sado daraja ro shago tuna ma jiri ka haji lawo
4: ame sai aro zai baro
2: yawa jiri digin yan gusoro kalanza jiri sanya sanana duwa wacin ba kamsirin so da yana biya ni afuno ide inga so biya
4: awuturo
2: yawa restro biya ga idugul zai amma dare zuna da kuma yasa gozana so dalila da su kin jiri ko ba da tin zaro ga biya futu naftiram da su faltina ro wazana futu gulena ide automatically dai nafsa toro ni awon da yana nan me muko dunoro fi yana mera ro walja jiri ro waljin no kwande so putu buru ide ro kuma awu lejin ba bare so kure sadin so jiri bunyi la satain so kasula jiri saure leza na din bulalo lezen tullo walten di isa kuma sama futu buru tidin de tidin baro walzana so dalila da zaka da kwa sanya sanana da kamwa da isa klan zaro goza gana ja
4: yes rob clashin do yidin awo shidi wallablin gullena ma ad kirma jiri sanya buron sadin bailan kirma isa na sadin gullena bana jiri sero sudu na shado ne clashin do so yidin wani awlablin surodan to nama
2: buronna rumin awo kraudo ne fato yidin kwa da shi ma chotto gojin amma kuma kamwa da sanya da sadin da yasuku rumin kraw fato yidin ma lar klan zaro goza na kamu rumin shi ma klan zan gosu muwanti ma lezi kawo don sanyan je sunana kawo muwanti dulin zai shi ma cin lokto muwanti ro walta ro zai rumin uniform dulin zai shi ma kamjin a wala kakadi aso a wala so sama shi ma sai ro cin rumin wujir lawa azna ro walja rumin kamu alabara suku a wada wujiran gul zai lai gul zai na da shi ya ci ja rakata a dai gozu sarin kure na sai gare zu kwade shi ro a wacina ma gozu sarin sandiyan dulin za sama biya fuskan za farak shi kwade kamu dai banazin da suku awa don shiro gana kaziya kutukuturo surin din gana la hangals kwaye su tin zuro ga gana rolzina burona wa ayya ayya zon yi madimin baro walja isa biya puro nya sakna tin
4: suroleti din shi kam din go nyanzu kin do din bejido nan zin baro wallono yo wani mare nabcha sai so suro tafakar yankara awla fallandia takcin no walja gana la sha bana mare sondunar walja gana la ronz gna din rokin we da yakurun yidin
2: ade hinga yidin mai suro ilmu don arzi matai au ilmu don biya kan mai suro na saram gulzen din awla shiro multiplier effect gulzen bi awu da kam lai sidin amma shi ma da awu da sidin amma kuru faida awodiye shi kam da clan zitilon zan da jin kam gade shiro tingata isa wada walti shalejin gade ngaw shade nu kolti kurulejin so dalila da su kikrau da kilamin da ana madu lokti do en kam shiti mere shi isa wala body zinar walja gana gana gana gana gana gana awola rumin ni kure ni ya monjin bare da iko shi isa sirin no waljin kwa hangai dile jin wala no ma alai sidi akwa rumin aw kiningar mai su kiske jin no isu waljin
1: ngila masha Allah malta jani kuru ade ma na shado ne hukuma baitun baldin nai shawal bankin notuna ma julai ka wanzu findin luko indin ne sa du indin findin luko araskinin guljin nan suro fasal doi prolake ladin cida alamanna dumian firak ne yor larin fiskul luko jonye suro larda chatta kemarunna nijarra cida anzu allan kishana alamanna dumio yei ribtana asna yo suro awajil atalan kishana hatta wajil atad tawsu kishana suro tayna walja futuwe ro futuwa tondin suro kinga kishana suela
2: a wurin shi kuma arzi lardi clan zai zamda misalin Najeriya da Gonimiya a Najeriya da lamar arzi yenin fuzuna gultuna rawalja a wala ambe isa sabta kilta sandima lamar arzi da fuzu kamwa allo isa clan za sakkana sadinna walja a wurin shiro GDP gross domestic product gultin be shi gross domestic product rai mai ganza za a wodo misalo suro lardi den ai pandiro tonde shi kam daula da din da pandi ai ndawu tonde so pandido in tonde na maribia amdo in suro lardide nam katado yakmiya ar mangal dibia ngu suro shima awatin
1: shikrma pandido lardide so ndin madu jemido lardide isaptin no walja kinga de letins asutina
2: pure na putu gulena re kamo ar awodo in shikma GDP gulen allo contributing sadinde rumin biya gana amma kuma isa kasad goza sanya so sadin no walzina wande routine sanya no biya misalo kuma suro sayen duyar yakiyar diyu adno idrizi biya sa idrizi sha katedin to ndino waljai alle siriya kuma arzi lardi do teda zbanazi kuru kamwa dan ju kamwa population din mun rumiya kamwa population ngu gozana suro biya lardi din Najeriya biya
1: lardi adun din ngu ga yaye gullimin ba su
2: ja biya ngu din biya yaye kure na putu gullena dai a wudu ci za futu rakti don sonda sandi klanza awala sadin bad amma kuma sadin no walzina re isna banazin arzi do lardi zam klamad maru banazin kurunnum tala awnum putku do jiri di kutuma har kama kanaro sar kaman duriya so mangu zoro
1: sanu tiro tajruwa
2: sanu tiro zoro sar gnazin awala so anu ngu zoro kuma kama wari isa kasar gozana da isku awajir ma da taida zin gauzuna kutun karaye da mai amma kuma kwami son chakwa ci zairo wallona ruyen mari kuma yasu ruyen
1: mari kana la
2: tida zu tida zu na tida zu
1: masha Allah ngila zoro mantijari ya fanna ngwa waka da nye baina din mako adi mantijani andro baina sirina awala gullima rama mbeya awadu ne kuma suro kinga min foto a fand mailan suro sanyam dimin allan godulu so monto le zainuma
3: kama amai da gullina da kasadin zara kasar sasara wuri moko dunuro fiza kwa uzai ku zaman da faltuna ku kwa ifi duk ciyarin mazun yaro su duk dam so a kajira rabai guljai alhamdulillah ko ngala da sulu tub dub dojin naira uwar su ne ma walti fatura yi shin yonda yannan karro kunab duk
1: she karun zumbu a cafan duk na ma karu yallan yin
3: ruwa gana yin yawa annan karro kama amai da kasarin zara kasar sasara ku baba mai ku duwan yarwo adu do fandum du indi do fandum ku gambaro algonum ga mai alhamdulillah wal raktum du yun gonum isimi ne
1: ladimine
3: ladimine kuru surodin fallandiya din kuru ne suron kinin gatimine ade din har ko zulejin annan karo da kama ande surin lawo zai kirma din ba zaman da faltuna loye mane zaman no yesena nan kado kasadin zara kasada sasara aha dulinza
1: fatuman za su arutu ba ilan sendi banan za su asadin litidin gila zuro
3: gila
1: masha Allah ya fannan yaro ushe ushe gulena doktor magonu faskam shi ma da hadar numa yanan maltijani darda jurun mu shikirma bana juliye so kishana brum sadi adro num krashim zaro num krashim ma zira krashim za sura dunaturo na shakinin ganza jami karin ganza da kambatiyen
2: alaidro kamarin kasar gozana da futu so ndana amma futu so ndana gulle muko fi yenan membaw awde na lam murade tana da awa kwami son kininga kamoye da kwami son bana murade zina futu da lang digin kwami son rumin kamula le zanya sirina amma zarbaw kamula le zanya muko ila shiro a wazana amma ngoi raksu sirin amma kasurin awde lo dai baw salan kamula ngoi awala le sirina amma diwol don so nda war bana ze kama kaman zuro ikuro so baw so awde na lam gulnyin da hukuman kal kwanza so da sana da kal jiri ba an za so ya biya amdo in ci dan da sana da sandiya bana za kam wada bana da sandiro yim sandiro lay the world to play awomar wolono ma ale sidiya awodon kasadu gozana da walti kasadun zaro kasadu tirani
4: ya sun gana majidi kuma na shalan awalatan da wolono ma larda gadi ya rotuloso aw bin kiri gadi ya rotuloso
2: ade
4: ya isro lambajin ba
2: ade tabbas a wasan na misalo a wasan yaro sirina da awala du maybe beshi la du toso awala jiri karin dule la du toso dai ko an ne du lu sero kaso manu gwamnati da wolono yin misalo gwamnati ya sahawa son awa twin son bi procurement sidin bi ya wa kadai so dai ko san dijiri an mar manum wa manala skill accusation accusation na dun sai kirma din yayi sandiya ya dum sammar walja sandiro kare di yum kudmar walja dukkan kare indisu lutiya ngo kawozu
4: wotum yima yumin
2: yima yumin sandida yi kum sadin yayi wan ma yana gadin lenum yum kudimi kuma ro bana kara gwamnati sidin bi rumi monti ala ro le zai gwamnati kare do indure uniform ya sakin har ma sanjiro samjin yo kare ndu na su sudutu dole contract gwamnati rozu kawo da su tulu le zai kare har ma su
4: su
2: so kama jira har manam na fallin sandiya kullumar walja ala sidiya rumin sandiya yi kum tira sanar ona awodi biya muko kumburo min cham kurchai bai da namu walti su muka train
4: dan
2: awoji da ngilazuna ro wolono ma gwamnati clans kunuata ro walji ne kuru kai kijiro amda gozu lejin ne
4: masha Allah ngala zauro alabaras kuro bayan na diwa suro faskabdo da kasa da kishana furuci sadiyam kuradi ma tumande lambeji kishana amande so su makaru an da kirzana kamla duro di mana zain sa jizu traida zukun nganza ngalauzin karum kijija kamdo ne furti mede she lokoro karun zukijin masha Allah ne rawal take uso uso gulgana karantu daji maududo kuro zandetina da shima futudo ne kishana burum sadi nam karshim za goza konza haftayen na shakin nganza suwa yallan za suwa galautiyen kuradi ma dalil doyin su kufras kam shima ada ita gattuna da shima na shakishana burum sadi ad nun mazarra kuradi ma karshim za gota na shado ne fasalin galawwa sanya suwa kliolan sandiro ta ci yallan za suwa bulan za suwa kazi doyi zurifo ba andiya zamzina allan sandi sulhuwa mataro glazoro daji kruntu da suwa fajaratu no ya fanna
5: assalamu alaikum fanna bulama wajin rawo
4: glazoro ya fanna bulama fandum hadar numaro ngila manta jani
2: masha Allah ma malam tijani adam waziri malam doyi jami'a kare kashim ibrahim university so a wurin na lan fajarar gulnyin din ande kon gare kane di gonye kamwa do futu do kuma sanya so sarin da sanjiro duno iraye sanda banani kamwa dai wonde nafsai kuma dina kuma ya dina kure da gari kilamriwe adinnim kijiro die futu awadi ne da suna da samma soliye cine sanya die
4: masha Allah glazoro kanto daji suro bayana doni andro sadna allan nan dai na shando solan aiso duina karau kinga kishana furci sadi ada kambatiyen kanto kuma Fatima Grema Modu first come shima da nandro itagat kuko Kwame du first come shima adu sawan chire Alhaji Gaji Meduro hake shi larda gade gabsana da kozo kozin Alhaji Gaji Medu bismillah
0: ngela zoro mashallah Fatima Grema Modu tumagana zandidoni andro modu ta nasalan itagat kuwa ma adu karantu akura da maka shana ga da samaso surun sure su aso ndena tumandia biji da jingai ma karantu kaudoni first come da gonye lar kimerne dole nyandro ndale nye fulaidoni ahmad m kakai mara kirnye shedo

0: gala zoro karantu to magana fale ade gana kurnon za gonora to mandia beji wonde jes no yi foras kam doni taman kariya kasu yeda karnya nakara foras kam taman kariya kasu yala tana zoburo awali ala nandiro taman doni kanda fetere motalen areda kulatsu suru nandiro tamanan zabo yanzana kurade ma sanado awubi kalafuna shiyai tamando alama jidi kuna doni dalalad america iso kurade ma sefa dollar niger so cameroon iso kotno iso central africa iso gari kafnan za so shiyai nandiro taman za su dubai yanzana kurade ma hata real doni lar saudi arabia shiyai nda wosoro kasulan taman ze klan shiyai nandiro kude itakar kena nda loktor kalkalin girti ya sana kalafuna do konya diwol waya mana da farmiya ndanan de bonya andiro apiso yu kurade ma ndawson kayu ndaran kayu nangam jirin son kara kurade ma be naga daga sana nan de press kam shima den bayin turo diwol waya mana doni bonu press kam do rupto andiro tamanna gultana mada nan de awa don yuwa mada shadano mada gulu mada sandima sifar usku fal diawlar fal usku fal diaw araska sifar aw bin sifar lar sifar fal u diaw indi sifar lar araska diaw 081 49 18 1460 aw bin 090 15 42 09 64 aboni ma tarero so foras kam do taman kariya kasu ita gatinal rubtimin kuntu ma foras kam da dawr mi ta gatama kala kuris den nap katama alhaji gaji medu na doni diwol wa mana kutina ma da param gata bono andro taman kariya kasu da bayin turo go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wata kida
1: alaya gaji mai wanda atikali asalai
0: alhamdulillah de
1: ngala umar habib ngoro gambore wacil karabara da karatu
0: ngala za umar usun ga sharafa kan taman kariya kasu yoro
1: taman kariya kasu ala andro kaske zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: na shafe tirnde yare shi done kuma NNPC na sha sau fly over nga filin su kwaya ne litan zafalle dofalin a yardion shun indin dofalin yardion shun indin
0: gai
1: amma button zan ba mun be ale button zan ba mun sun be shi ma har naira dofalin yarun ayo amma koro labintis kalkalan shafa ambe
0: gai
1: shire naira dofalin a yardion filar
0: filar ne oba
1: ane amma kurna sha NNPC din kuma ran shi gassa da shi amma dofalin yar larin fiskun lokon amma kur shi gassa na tsak shafa kuma na labin da sanyoro gulgana da du indi ne rap india
0: gai
1: shi gass din
0: gai
1: ayo kurna sha kasan da gambaro ra iska kuma ran shur are shi a bolor stolen a shi bon zo ne ra du fitulur yakkan yar uwa a oburana firak tuluri sada ci zanga yara ce wannan ayo kurman shi kamar fulawa ne shi fulawa buwa buwa yare dangote buwa yare a shi kamar
0: buwa ne dangote gulum ndi so so
1: buwa buwa buwa yo buwa da shi mangala ma awa shi am ga jire da wanke sarin so rafai da amma shi kuma dangote gulungana ma da shi am buradi sarin so shi shafai da tai ya shi buwa ya ma ne kuma rabu zare a naira do fiye tuluri
0: fiye tuluri
1: ya ne shi bu a burin na ma da kurbu burin a budin na isa na mai shi fi bolor stolen
0: yo bu burin na da
1: a ne kurbu din na mai shi a fiye uskun
0: yo da kuru kasu lai kwaya shi buwa ya ma da kwaya naira do human kalanta ne da
1: ayo a shu gam matladin na lafiyu rafal ba so da ani rasaladin na shangai jiri cika so kura shangai jiri a sag baga rot na gare gafsa na sadu awa bolan sadu furtin zan
0: gai
1: ya kuru kasun da gam baren kuma ra kwano da ne kalanji mai zatin ma ne sananji kwana kalanji mai zatin shi a nan gari ya kamsa nan da lafallan da sacin son bai
0: gai
1: yo shi kwanan muko ganata ambe shiro mai hannu sai mari a shi naira do fira kallo a lokawul amma fallo sakala a naira do ya kan yar din shi na sha saladin falmani min ma surawa bandarin da pindi station
0: gairuma
1: yo kurman shi a falin bai giwa ganata ambe giwa gana ta be shi lifira kin yakin ayo amma shi lifallo so shi ayi a wannan awo fallo so
0: Umar Habib batonum den wone mare chalisa na shado ni benda hatiyen daji kanadiya lajib new wone mare da waltum bom no wolno ma daji nade wone mare a ko ga de baro wolzu ngokoro kan ga assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala ni dawata
0: dawata kliwa de
2: kliwa
0: alhamdulillah dufan de dumana jin
2: kuma abba bala ja kana waje
0: gala ba wuce ka jira fars kam taman kada ka surwa ba
2: Tantuma Caracas, Alan Jefferson.
0: Amirabi.
2: Galo Jagana, Conocena.
0: Ewa, Abisario.
2: Nera Dushu, Uriso, Araconso, Shualpana.
0: Jacana?
2: Jacana. You command them Zaka for Jim to matter and younger than them. Dufolier was Nana Dufolier, Araca, the Conocer Leon.
0: Bruna now?
2: Brunera Dufolier Duaso. Alan and Gongo, then I will turn.
0: Gay.
2: Yo como eso ahora más de una de mi manera yo ruso saca de ti te mantiene. Ahora como yo chivo si mal da ni la dufin chulo ni ruso. ¿A qué se vuelve?
0: Gay.
2: Yo cuando sí cuando abu jiri fulafa era vuelve de más ahora mis chicara más de. Sí fin de vuelve. Dica sur buay buare yo cona ni la dufituro ya que ni yo ruso ya de eso ni a qué se le.
0: Yerwan.
2: Na chika su yenye. Ke bika suwa ifinye mekabu wa reyukuna. Nera dumi endi nyeruwa.
0: Dumi endi nyeruwa mekabu.
2: Mekabu shiruma gana kama kuna yiraba izina kama chino.
0: Ya burun gai masa dinya?
2: Burun gai masa dinya, miendi nyera miya suri de. Yo kama kere kama gana kuna tiranya.
0: Gai.
2: Ngala saitu shia.
0: Ngala baro askanyana. Lokton za gozo shiay. Andero bayena. Kala awadoni yak dio uema chuna ma shi andro so ropers kam do taman kara kasuya nan bayan toro ngo kam lafal so lok dia assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wat kliwa
3: ala ga jume do marabim gora gombore de ma
0: ngela marabim nam de awa mare kala mare
3: kala ngo dulya ya
0: ade
3: a yo shikamaro kana kala jume gulo kana re sana inji
0: Naam.
3: Simuko gana ta da shi dozum da sai kindi itin naira do kira kan dako won. Amma fallo so kila naira do ya kan yarin din shi na ta. Palman min wa saladin. Amma shi koro kuma wani gana ta da shi mai jiwa sai na rike zo kira kan ya kan. Fallo so man min ma da kila nyiro do ya kan yan shi na ta saladin.
0: Gai.
3: Amma jirin dai kwana jin fitukalla so dai fitukalla da wasu ma duya kan dai gai kala kwana ne zun zan gai fara salada nan mu koyi so kan hanna walduna ne
0: gai
3: ya duya kan dai du indin yaro na dai du indan dai du kalla ne dai shiga na zuwa luktuna magana ran gai kamo so da zan so du kallin yaro so du kan so biya amma kusa da ne kuma tana fara yaro zan kusa gurumba da shi a wanzu kwalin zira naira dubu amma shi ne rake lalan galzan ma kilo da dai shi ne ra a dufalin yarin din
0: gai
3: kana taman kana ka tsala andara su
0: ce amin ya rabbi ngala zoro Umar Habib wa tsakin yana kasa dan zuro lokacin zago da faras kam alan andaro taman do awa ya ka dio uye ma bayan turo karatu ka wadoni go kam lafal sanne ayya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: inda wata kliwa
4: inda wata kliwa bale
0: kliwa sai da dufan da mana jin
4: masamai nan gura dan kulfal waya inde su ga ganyen cikin ba
0: gela zoro ushe kan shoro fas kam taman kara ka suyar
4: awa san ma ba abba umara bi fa san ma so fallo an diro bayan sana ya o suna nan gai tilu diri so no tiya so rin ma kin jala ko sai la so fanke so are fanke dai ya kene rafi
0: gai
4: ko sai ya kene rafi
0: aye kultu nda adinoa ya ka fiye ma ne
4: ya kin zara ci kun me ya sha
0: kin zara gai na
4: suna na ci sai da
0: wetu kubia
4: gawa da buono ya tauro sanana wata
0: ngaina gana ngalo de gana buren bamare
4: ah burin ba nde man da asalanan gawalan ha sai da burna ta ma fanke da
0: fanke
4: da tumar falti falti ya kai ro kwason da zakariyo
0: ajaba da
4: an zara la rida awri yim gana niski arwal ja ni niski ada di
0: gaidiya
4: so wujan biya yana zuna zauduro amma biya on niski ya biya zau tai da nan nan malari min duk
0: sabila da gaidiya ala da iske za ngela zoro
4: abdi samma soro
0: kulewa ami rabi ngela zoro masamai nan gurwa dum kole lokto magon paras kam da botro nyana askrenyana daji karantu kawdoni botun da soda goy konyandro dalin ye fule ada karnye shiro

0: Vaya, son más obscenas.
1: Nguro,
0: gana
1: ala
0: dijin ala ko la
1: daga
0: la
1: mona ne ya ta man fato fato kurar ta sare nan je kurar ya ta sole gin
0: yon ga ya
1: a da ya ma da ya fato ganar wala nan je suna na ta sole gin do shi tu ran dai sina ran dai do yar ya ta dai
0: ngala
1: ngala la le ro tuke
0: ami yerobi ngala zoro ni ras ko nena Umar Habib lok tu magon pres kam da botro kurade ma chai dia wulta man do tamanna duni alama dinje yeso ga daga sunan za andro bentro ta magana karanta ga da yayi kuro abu yin ka sha na ya doctor Alan ya karanta na tuman da ambeji da ji ngai ma karanta boto doni Umar Habib Alan dioro waya mana da karbzanya kura da ma Alan daram doni first kam doni taman kariya kasuwe kwe ma do kace ta magana sura first kam shi ma din sura ya fando da tuman da ambeji da ji ngai ma karanta first kam ma ga den da rasu ne da karin yau.